tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala, tsona di-strategy tseno o a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba bakreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulanaetse lenaneo la thapelo go tloga ka three fela ka four. Ke tsona di-strategy.

0: kopa mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefe
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yena kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke

0: mo fodisa kae thapo thapo ka pila ha o ke
1: o ti rompita ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phetile e ka ba dijwana tsa mo 4 o di isa kae.

0: haeba mehala ya ka ha e sebetse kapa haeba ha leyo. E re ke tle ke rapele hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la ha ntatae. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Ka lebitso la ntate e la mora le la moya o halalelang. Rabitsa wena rabo sa feeling alpha le omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi. Misunga ya letsatsi ntate reka huena ka difahlotse inameng e ka ba difahlotsa gona di inametseng ena sna tla sa le hodimo ke ka lebaka la ubane ditletse ka mosito ge tsaba o katadimanya difahlotsa rona le se fahlosa hao ho ba haona le ya le mong ya ka phemanga bohale bokatlanga bo molibile. Wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi ntate re re o tlo o qane le rona re tle re qhubele wena re tle re qetelle le wena dilo mahalapeng a maleme ya rona ntate e tle ke re tse re tlang o di bua ka maleme a rona e tle ke betse haisang e tle ke sebetse heletsang. Wena rabo sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi ke ona moifo wa bana ba gwale di submarine bana bohle ka ofela ba hantatai ba etse ka hore le ka hore radio ya PCFM kena di tshepetsa tinga ba sebeletsi bohle ka ofela sinatla sa le hodimo e ka sitela le bo ka medi boetse ka hore le ka hore tsena tsohle ga di kopa bua le tla sa le bitswe le matla la morena wa rona Jesu Kriste ena a ile a shwa a re hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso ere amen. Re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wona e le wa difela hodima PCFM re futsela ka letsoho re ja ka lebese. Nomoro tsa ka tsa mohala +26659956 le 2121-9956. Hodima PCFM ya lekgotla la kgaso la ha ntatae. Ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o busotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mmayena o ya loya tlong ho Jesu meletla ka pele ho bane le ntswe la hae ke le supatsela. Amen.
1: Amen. Go nna fahla matshwa
0: o ngo Jesu le tle ka pele ho bane le ntswela hae ke le supatsela. Amen.
1: Amen. Mme

0: ba hawo mun ren
1: ba hawo magana wani
0: masale
1: jesu jesu ke orapela ha ntse o tsitsa ba ba sentileng ba hawo magana
0: ke ba hawo mun rena masale ka mono ka sea point
1: amen
0: morena muri wa matsiriso la khanyalo go tswa ba balele bantu ya ha
1: ka tsana wena go ba jwa tsikiti
0: amen innis
2: etile mona
0: bona ke eme monyako ke ya kokota e kare ha utlwa lentse wa mpulela ke tla kena ke je le wena ke dule le wena ba ha morena nkhono tseu a le ya ntate mulo le qele re ba ha morena
1: ba ha u bana bo le bole
0: morena a masiti
1: batole le mela bona le aga ga hala ha ba bua ka Jehova empa ha ba bua le tsamo le aga go lwa tsa bo di bo mogana ha le tsamo le se ka ba sa se le tsamo ya bo ka ena ba ha u mogana
0: ke ba ha u morena morena masita
1: ba re wani
0: anna ba futua botsidiso ke ba ha u morena mwane so tsietsinge tsa letswalo ke bitsa wena o mamele thapelo o nkutlwe mor ayeye butle ina se yona Murimo akeke a o fatsohle tse o di kopanga ho bane pelo nya ha o tla mo lebala ga ba ha o morena ntate tshidiso le nto a le borogwaneng ga ba ha o morena
3: ga ba ha o morena
0: rakhadi
3: Murimo o ga fantse o khantse ke tsahla sa hona ne o ga ha o hela ga ba ha o morena
0: ga ba ha o morena rakhadi ntumeng ya matete
3: ba khutlo mneso
0: e mene neso
3: se tumre
0: wa dipelo re ba ha o morena mwaneso tsietsinga tsa letswalo ke bitsa wena o mamele thapelo o nkutlwe morena submarine le galaneng re ba ha o morena
4: re ba ha o ntate
0: mwanetsi
4: ba tlang ye ho fa ha sa fumana le magatele ha sa le ha u shi re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ngwa tshepo
4: kwa la batla
0: amen e mene ngkhono wa ka

0: wa hao morena o ke o be o di marrona jolo ka ha ro tshepile re ba hao morena ngwana ditsela a le kwadi re ba hao morena
1: se ba hao morena
0: mema mope
1: atamelang ho Jehova le minele aleluya na ha tsohle moratse mororise mosebeletse se ba hao morena ntate
0: se ba hao morena mema mope kgomare
1: ha tsamaye ntate
0: amen ngwaneso
1: amen
0: yo morena morimo wa matsiriso la kganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya onne bona ka lefu le sehlo ke tla o amoa se ratwanga ke mahlo a hao re ba hao morena a o isile hata a le makgalane re ba hao morena
2: re ba hao morena
0: sa kgomo
2: so moya o halalelang dipelong tsa rona tse batlang mme o tukise mollo wa lerato re ba hao morena
0: re ba hao morena sa kgomo mo keretla
2: ka mmasepodi ngwaneso
0: amen e ngwaneso
2: amen
0: o monnate go morroka e sale ka madingwadingwane re ba hao morena mme maitumeleng a Moses a le a ntatemolo abia reba ha o morena
3: reba ha o morena ni
0: mokoko
3: le ntira ha o tla ma tswa ka mokoko ma tswa tla ma se thodi ni
0: amen ni inkele morena pelo ya ka yohle e laelwe ke wena ka mehla le mehla a o tsili a le khubetswana reba ha o morena
4: ba ha o morena
0: Maneso.
4: A le nna le bantse ka re tla sebeletsa Jehova ka mehla. Ga ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena ngwaneso.
4: Le ka mara magedi.
0: Amen neso. O mo ha u wa modimo ke kwetsa e ka kanga e sale o mphihlela ke mmaketse fela. Mema fa go khunwanyane a le Nazareth.

0: rebaha o morena bokanga morena o bane o molemo mo hawa ha ke o sa feeling a memmakhang ndebele ale stadium area rebaha o morena
1: rebaha o morena ntati ba ke leng go rapela go modimo o bane neng re bana ba modimo rebaha o morena ntati
0: rebaha o morena benji
1: ba se di amare ntati
0: amen ehle mme wa
1: Amen
0: ntate. Katadima kanto bona konyana. Ene engotse lebitso la ntata lona. Lebitso le mabitso a bahala le diphatleng. Ke ba ha o morena. Ntate thato malefane a le khubetse.

0: Jehova ba jalo ka thaba ya Sione e ke kenga ya sisingwa ke letho ntate ntsane a le ya ntate molo a le nkgono masana e ba ha umurena
1: ba ha umurena
0: nganisi
1: dilela nje ho tswa ke tla se tsitsa ba ha umurena ke mme ke ntate a le
0: amen nnisi e ba ha umurena nkapese ka matla wena ka sebele ntlhulele sebe ka mehla a o isimale fumo lapo a le na hathuthe ba ha umurena nka etsa tsohle ka kriste ya mphamatla ke ma vendors mema metsidi ali handa temulu abia pita

0: re ba ga o morena ke tla o boka ka matsatsi ohle ke rorise le bitso la ga o ka mehla yohle le ka ho sa feleng memma re thabile wa bana ba polao a le ha molomo wa mpi re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena wa ni
0: wanis
1: tate go nela moya wa ha o halalela ye o ntshafatse se bo pele sa le fatse re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena nkhoputi
1: sa maso
0: amen e seng khono wa
1: ka ye ni wa ni

0: Amen. Go a fahla mo ha le suku a ntate molo le gowe.
1: Amen ga tola.
0: Morena mo di mama tsi tsole khanya le khotso a o yetsetse ka o le ka hore ko vetse bo hlokwa mo le mongwa mo ifa bona ba gwale e ka sitana le ba sothuka ka karetse o bo hlokwa ke o vetse neso. Ke ka mokgwa re sebeditsenya ka teng.

Pizza barubetseng tate dikubontse tshisa. Pizza abana bantlumye le 515. Kere prompita yena haella le khotibo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase ba le ba le ka tlase ba be ka kautimo. Ba tshubuana re ha fetu wa mutimo wa fetu le polotsa bana le basadi. O tla go tumiswa ba la fela mutimo. Ba profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o tlhile. Ke na ya re neile mo pilo ke na re neile.

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumananga bukenga ya tsenulo. Haulo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sebupinya sa mollo.

haeba a teng. Haeba ha yo e re re ya ditsebisong tse akaretsang re sebeditse ha monate le a tsebang. Re ya ditsebisong tse akaretsang. Tsebiso tse teng ya ka pele ho mahlo wa ka ka mona ke hore ka Sontaha sona sena. Moifo wa bana ba Kgwale. Dikolo di a kwalwa. Mme di kwalwa jwalo St. James Primary School. Uniform wa ke ya sekolo. E feletseng. Haeba o sena uniform ya lebatowa le o leng ka hare ho lona, e ba ha o sebe le yona. Uniform ya sekolo sefe kapa sefe e feletseng ka makgethe ohle. Mme lona dititjhere ka hare ho dihlopha. Re itse le tlo re bolella registara. Le tlo re bolella registara hore na o na le ba bakae. Nna ke sentse ke na le bona mona ke a tseba na o na le ba bakae ka hare ho sehlopha. Na ye o yena molato wa hore e be ha tle dihlopheng. Yenwa molato wa hore be hatle ditlhopheng. Molato ke eng ya hore be hatle ditlhopheng? O tlo go jwetsa, o tlo go qoqela. Ho feta mona, ke ne ile ka re marena le tla hlalosa taba tsa bohlaswa. Ha e le lebaka la lona le nepaetse. Hora ke a le shome papadi ya qala. Re ido emisa mane metsetsong e ka nna ba mashome a mararo ka mora hora ya rona ya bone e le hore ba bang ba tsebe ho fihla. Dibakeng tsa bona o sa ntsane ho bolokehile tjee ka ha e le Maria. E mong le e mong ya ka lakatsang ho bona moifo wa bana ba Kgwale e ba ha so kene ka ho moifo wa bana ba Kgwale. Ha re o kopana St. James mane o tla re fumana mono re bokane. Re le mmoho sepiopio ntho ka hodimo dimo e re kopantseng ke thapelo. O tsebe hore ntho ka hodimo dimo e re kopantseng re kopantswe fela ke lentswe la Morena Modimo, re kopantswe fela ke thapelo. Ke reke ke ya Jesu, a se a mang kapa mang, a ke ya Jesu. Ke reke. Ho feta mona a ga di feta jwalo tseno tsa Sontaha letsatsing la maobane tjee ka kile ka tshokare ofisi ya mokgethwa ka mona ka Qwading ditabentsane tsenentse re bua ka tsona tsa gaitsedi yaka ka nnete ofisi ya mokgethwa e fihlile letsatsing la maobane le lapenga la gaitsedi yana ya go ofisi ya mokgethwa e fihlile letsatsing la maobane lapeng la gaitsediane ya rona. Mme ba nka ditaba tse loketseng gore ba dinke. Jwale ba dinke ba tsebe go di fetisetsa jwalo ho mohlomphehi. Mokgethwa wa lebatowa la Qwading. Mme ke lebohile ho menahana. Ho sebetswa jwalo. Mme le kgaitsedi ya ka ka nnete o itse o lebohile ho menahane. Ke ntse ke tla motshwara, ke ntse ke tla monka. Mohlomong a re elella botlasenyana mane. Re utlwa maikutlo a hae mabapi le ditaba tsena tse ileng tsa etsahala hodima PCFM. Ke ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng. Mme itse a re ntse re qoqa le bona mono. Ka utlwa moifono hore ba bang ba bona ba mamela jwalo lenaneo lena la selemela. Ba bang ba bona he ba mamela lenaneo lena la selemela. Mme ka re ho monate ebile o ya thabisa ho monate ke thabo fela. Ha bana ba motho ba bokane mmoho ba rapela mmoho. Ho monate ebile o ya thabisa. Ho monate ke thabo fela. Ha bana ba motho ba bokane mmoho ba rapela mmoho. Wa tsana e nngwe e ileng ya nkgothatsa ke efeng, ya go kgothatsa ke efeng re le moifo. A re ke a tseba. Wa utlwana o re ke a tseba. Ha Morena Masisi a hlaha, ke a tseba hore na ke nako mang. Ke a tseba.
ha e ka ga ha o nka tsa dipapadi ke a tseba na ke na komang ke a tseba ha o nka bolipi na ke na komang ka ukwa taba yenu le taba ye monate ka ga a ihle eno a ihle yenu a ke ya latelanga le nane o lena la selimela mme le nane o le loketse hore le bejwalo le nane o le loketse hore le bejwalo e re ke tla go bontsha gona le loketse ho ba jwalo jwang kana go ye itseng o loketse yetse taba ya yenu ye o nonga we radile kana go yenu e ka nna ba ona le motho e monya sa batleng o mamela bolipi empa ithatela dipapadi o a tseba ga kana go itseng ke nako ya bolipi ka nqela ka nkane ke nako ya bolipi mme o tla swothela mane kapa ke motho ya ratang a bolipi jale e ba ha gate dipapadi o a tseba ga kana go itseng ke tla ba ile hona ke swothang jale ke ya tseba go ke tla mamela bolipi ke sa tshulo jwalo ho di mahloho metsotso e mashume a mararo ka mora ho rra ya rona ya bone ho di PC FM ya lo khotlala gasola ha ntatae ke la bohlano letsatsi ndile la bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malo 5 se le fihla bontate o kenya tshentsha o isi bontate o fasa mapaka wa tsana na ke le bakae hai ka lesotho ke le ba hai ka lesotho ho monnati bile o ya thabisa ho monnati ke thabo fela ya sa thabanyena o bo swetse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena is a good lawyer. Odi ma PC FM ya lo khotlala gaso la hantatai. U thewa hantle a vanile suthu hotel and casino. Ke le jwe chitanyana la motse wa matidili. Ke le jwe ata le hlutsinga di hamogele di chisile. Ke le jwe chitanyana la motse wa matidili. Ke le jwe thata le hlutsinga di hamogele di chisile ke tlo iphumana ke ikentsiwa go ba haona letho le o ke tla iphumana ke ikentsela ona ke hore fela nna le wena go singa wa letsatsi la ka jeno ka hate kwekwe ka hate mokoka ba shana ba basuthu jwale ke kenye melomo ya gona matanteng jwale go hopole hai ka lesuthu

0: ba re se tswa phoga sa moshanyana mo letenyane tshusi
1: o monate ka nako tsohle ho PCFM
2: Selemela Sports Updates.
0: A re tsama fela di hlo tsa ditaba tsa dipapadi ho rena Selemela o sengwa letsatsi ho rena sifupire eng. Dipapadi tsane tsa mohope wa lefatshe di qadile letsatsing la maobane. Mo tenga naha ya Mexico e leng a bona he ba tshwereng a dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe. E neng e bula jwalo dipapadi tsena le sehlopha sa Afrika Borwa e leng a Bafana Bafana. Ke mo tenga ya Mexico e ileng ya sulafaletsa letsatsi ka ho mmula. Otlaka sehlopha seno sa Afrika Borwa ka dintlha tse pedi go noto. Ke ka mokgwa he tseno tsa mohope ono wa lefatshe di ileng tsa bapala ka teng di ileng tsa bapala ka teng. Mme o na le papadi e nngwe e ntseng e bapala go reng ena ya bone. Gagolo jwang go reng yona ena ya bone ena. Ke papadi e nngwe e leng ya papadi ya bobedi ka mokgwadi taba tsena di leng ka teng. A re di feta jalo tseno tsa mohope ono wa lefatshe gobane a se a bo gona mono ga bo gona ke Lesotho mona ke ne ka chesa peipi fela empa re iphetela rona re dutse ka gae ka ga gona ga ya Lesotho e tlile ke gona he mo ke iphumanang ke ituletse gona teng. Sentseng a di ipetsa morao tje ke hore sehlopha sa Kick for Life Juvendit o tla hopola a re bua ka sehlopha sa Kick for Life ke bua ka sehlopha sona sena se e leng tlasa ka mo ke sena tlasa ka mona mme sehlopha sena se ile sa hapa league ka mona ka borwa dipapading tsa A division mme ha se se hapile dipapadi tseno tsa A division ka mona di hapile league ka mona ka borwa se ile sa hlahlangwa ke sehlopha sa Villa e ileng ya tsebagala ka lebitso la FC Summit empa lebitso e le Villa ka morao re FC Summit e rekiswe e rekisetswa jalo Villa. Sehlopha sena sa Kick for Life Juvendit o tla hopola gore ke selemo sa ho feta mo seteng se ileng sa se ke sa kena jalo dipapading ya tsona tsena tsa tsa Premier League ka lebaka la gobane fela ba ile ba rekisa boemo ba bona ba ile ba rekisa jalo ke sa re ba rekiseditse yona dija batho ke sa re ha ba ke sa nepa kapa ke dija batho ke sa tshwa mele monsona sena ine ile ya re ha e rekisi jwalo status sa yona e tlo kena ka hare ho Premier League empa tsentseng a di hlaella morao tje ke tsa hore sehlopha sena sa Kick for Life se rekisitse jwalo kapa se ne se rekisa jwalo status sa yona empa ba ikarabellang a papading ya bolo ya maoto e leng a lefa ba re le ke se hlole le rekisa boemo ba lona ho teng le kampa ya re ha le rekisa boemo bono ba lona bono ga nyolla sehlopha se ka tlase ho lona lona ha le rekisa boemo ba lona le boemo ba pele ho kena jwalo ka go dihlopha tsena tsa Premier League Hobane bjalo lone le a rekisa. Re ka mpaka nyolla sena se ka tlase ho lona. Hona ho bulela hore Villa AK kapa FC Summit AKA Villa ke sehlopha se tla nyolohela mane Premier League. Ha ditaba dintse di ya ke ditaba tsentseng a di tsentseng a di pitsa. Re ka bona bua le sehlopha seno sa Villa e le sona sehlopha se nyoloetseng mono ha ditaba di ka tsa tsamaya ka tsela yena yeo e le gore e ka nna ba di ka tsamaya ka yona yena ya Kick for Life o rekisa bualo boemo ba yona. Mme a re sheba sehlopha sa Villa a ke re se nentse se le ka mola ka A Division. Mme ho tlatseletsa tsane tsa A Division sehlopha sa AC Tip ke sane sa kamane ka mafiteng. Sehlopha sane sa AC Tip sena se qetang ho bapala bua dipapadi tsena tsa tsona tsena tsa mantshano tsena tsa ho phunyeletsa se ile sa hlabo e mong a ba boraro ka mono ke sona se re bonang se tla nyolohela mane ho sehlopha sane sa Villa ho kwala jalo se kgeusane sa Villa mono ka go dihlopha tsane tsa A Division ke ka mokgo hei ditaba tsena di ntseng a di ipetsa ka teng. Mme Basotho ba bangata ba re ba thabetse maikutlo ana a entsweng a bualo he ke Premier League ya hore sehlopha se ka tlase ho Kick for Life e be sona se nyolohelang a bualo mane Premier League. Anna dintho di hana ge di gwaballana heng ha o nahana hore sehlopha sa Kwading Highlanders se tlile se ntse se mathamatha ka morao ka mono se ntse se mathamatha se fitlha se se ikgathalla gona ga se fitlha mona qetellong mona e ka nna mohlompe e ne ka nna ba ke sehlopha sa Kwading Highlanders empa ga o sheba sehlopha sa Kwading Highlanders o se bapisa le sane sa Villa a e ka nnete ehlile Villa e batla potomane yona e ntse e batla e le maatla ka nnete ga o sheba sehlopha seno sa Villa o bona gantle gore ke sehlopha se ka mamelelang a lebatama la Premier League ke sehlopha se ka nna sa mamelela lebatama la Premier League ga ke sheba-sheba ka go sehlopha seno sa Villa dipalomane ke sethibathibane sanene se ileng a sa kapa kapa se ileng sa thiba le ka go naga ya Lesotho e ka sitana le ona bo dikwene mmano la nna a fitlha re bua bjalo ka ntshane ditšhaba feso dipalomane ke feso mme kwatareng e nngwe mona ka go sehlopha seno sa Villa go na le batlhankana bo e kang a bo mohai mbaso ke mbaso mbaso go na tswaka go sehlopha sane sa matlama sa mme wa bona gore ke sehlopha se ka nna sa mamelela ga o se o sheba ditaba tsa teng ka re o Premier League ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng maikutlo a gago godima ditaba tse tsotlhe ka o fela tse ntseng a di etsagala mme re ntse re sa lebale gore ga re ntse re sheba-sheba re ntse re tlatlhela matlho re ntse re bona gore ka mane ka mogotlong a thialala ga bo mzamane ba tshwere ka thata ka mono lokisa lebala la bona ke nako eo ba tshwereng ka thata ka nako ena ya di-off season ke nako eo ditlhopha di tshwarang ka thata go lokisa mabala gobane nako yane ya o ngodisa ga mabala e yatla ba ntse komiti tsane tse tlhatlhobang mabala di ntse di tlotla di re lebala le feitse ana o santse o lokisa lebala la gago o santse o lokisa lebala bakeng sa gore e tlege ga ditswa ba ne ba tlhatlhobang a mabala ha ba ntsha ditaba tsa bona e be le go ba re lebala le pasitse kapa le ntse le tlo feila gape-gape ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse ntseng a di etsala mme ga ke kentseng ko ya ka fatshe ke ile ka re letsatsing la hosane komiti ya sehlopha sa Kwading Highlanders ga ke kentseng ko ena ka fatshe ke fumane gore e tla bokana komiti ya sehlopha sa Kwading Highlanders le ga ke so fumane sebaka gore na sebaka na ke sefeng empa a ke kentseng kwena fa e ka fase ke ntse ke fofonera ke ile ka utlwa gore e ba tla kopana setlhopa committee yeno ya setlhopa sa Kwading Highlanders mo di taba gangkhulu e lenga go tla sheba tshebetso ya setlhopa sa Kwading Highlanders seasoning ena ya 2025 to 2026 kapa ha isa le committee e dula nako yena ya dilemo tse ka nna tsa ba pedi o isa bogagong me e ka sitana le hona ho kgetha committee e ntsha ka go setlhopa sa Kwading Highlanders e ka sitana le tseding ke kentse nko ya ka fatshe ke ntse ke phopholetsa ha ke tsebe o ko re nke ke leke nke ke utlwa gona e fela ditaba tsena e le nnete nke ke batle mo president wa bobedi ka go setlhopa seno sa Kwading Highlanders nke ke batle mo president wa bobedi ka go setlhopa seno sa Kwading Highlanders nke ke utlwa rena ditaba tse e fela e le nnete na committee na e tla dula na go tla kgothwa bualo committee e ntsha ya setlhopa seo sa Kwading Highlanders ntho tsaka ga dika tsa nnepagalela ehlile ke a leba ka mono ka Kwading e re ke etse ka tsela le mokgwa mofuta o e kang ngona ona ke bona gona ke kena Kwading a jwang ga taba tsaka dika tsa ntumelela

0: kannete e la fela nomoro ya mo president Tshepo Monahini e la fela empa he ka mogwe ke utlwileng a ka teng ke tla o fa tsona di felletse ya tseba abutile boanga moqwaka sebapadi sa mehleng a sa kwading Highlanders wa bantsa mametse ka nnete ke lekile se matleng a ka gore ke le batlele ditaba tsena empa he ya ka ke fete ka mono ka kwading re fete re shebane le tse dinga tse o kgetsi ya dipapadi yona he e di fupereng lenanong le na le monate le bitsitsweng fela selemela Morning Drive Show godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatai go theoa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino e shebe nako ya gaena paetseng leshomekelane le nang le motse o robileng a monwana o le mong ka nnete e re ke mathe ke lebeka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi re ile o sheba fela gore na teng ba di lepile jwang ke ka mogwe he ditlho tse tsa ditaba tsa dipapadi di neng a di eme ka teng ke tla o fa tsona di feletse di chesa di bata re tla di tsoma le medinya masimo mo le meding ya masimo mona mme ke ya bona gore motswalle wa ka tloko bolele ke ipotsa fela hela tloko ke itse ga ke sa sebedisa nomoro yeno yeo ke bonang o rata go tlhaka go yona ka melaetsa tjee ga ke sa sebedisa nomoro yeno motswalle wa ka ga ke sa dutse mono motswalle wa ka ne a ke se ke se mono ao ke tla bona gore na ditaba tsa ka gore na tsona ke di solopholla ka tsela le mokgwa mofuta ofeng ntumelele ke mathe ka lebelo le potlakileng ke tle ka mona ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi re ile o sheba fela gore na teng ba di lepile jwang bana ba boemo ba legodimo godima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatai go theoa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino motho ha a tseba ditaba ena o a di tseba ga a sa ditsebe ga a ditsebe ga go le jwang ga o kgethilwe o le mohlanka wa setšhaba ga go le jwang o kgethilwe o le mohlanka wa setšhaba ke batla go potela le mona ke etse so leso leso e ba dintho tsa ka di tla ntshwanela
1: selemela weather forecast
0: a ga tshwa fela re na bo emo ba le hodimo na bo lipile jwang a bakeng a sa le tshia re lena le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka go be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng a tsedinga ka maloting moya o ka lebello foka o le bobebe ho isa we ba mahareng ho hlaha borwa bophirima a ke tswe fela di temperature ga gona tsona di eme jwang di temperature ga di eme pakeng tsa tse robedi le mashome a mabedi di eme pakeng tsa tse robedi Oxbow ke yone di tsinga class class ka 8 degrees celsius a tinyane maseru ha bo tsempunga maseru ha bo matlama e tsora mejwalo ka 20 degrees Celsius. Ke ka mogobo emo ba le godimo bo lipilweng ka teng bakeng sa le tshiare lena le entseng a jwalo ke morena. Mafelo a veke yona ena yo re tlanga re lebile letsatsing la Sontaga moifo wa bana ba gwale dikolo di a kwalo medikolo ha dikwalwa dikwalwa bjalo mane St James Primary School uniformo ke ya sekolo uniformo ke ya sekolo e feletseng hona letsatsing lona leno hore nga ya le shome re ya qala tse shotlo pena letsatsing leno banna ke fositse le bekirela ka thekeng.

0: Comunate. Senjemisio.
1: Alla jero kuwe kobei eta njera walanda tuba kidale le bantala ga.
0: Bana wafumana le sa tshwanelo le le bantala ha o le mogena wa ha o.
1: O be ke ba le le ha o finyane mona.
0: Bana o be ile mechi cha pela ha o mona ntate wa ka.
1: We, a o ntate mo dimo bana.
0: A o ntate mo dimo wa ka ba.
2: Bona bona bona mulu. Ntata o ke. Ke ba o bana ba ha o.
0: Wa fumana pele ya ha ye putsa nkhoma ntaoti. Eish. Wa monnate.
1: Ke wa tabi sa ngwane.
0: Wa monnate mokana wa ka.
1: Nga nga nga nga sanja mi.
0: Motjantsa ba tla u bona o kentse makuku ispane o kentse budi kho bo khutshane. Ha ba nna mokana wa ka bana. Eish.

Au ntate modimo wa ka. Ari yo ho monate. Senje misie. Alala we na. Ariye nga tsabana bana bana ke mechi au bana we entsile na le monna tele entsile na le monna la mechi kamane ka beria.

0: tsa mo ifo bana ba gwa le ge kwalla Maria a ke ke bana go ne o monna te senje misie
1: o ama a tla ga ga buri wa se mo ge
0: o tsho gwalo
1: o ga gwa ke fufu le ba o sa nna le sen ya ba de ma ntsa sha fa ke ha mola go be ka go lo tsitsa mo
0: moya o hana ha o pua o thula
1: o hana ke mantle go ndabe ke kwa le kwa latse
0: ke wa ka mono ka machacha ka kwapana ka mona ka St James
1: a di le le a tsa ke tewa ga le ke ya tshipuri
0: ke motho tsaba o thewa motho o nwa ga le jwe yena wa bona ho nyulwa ga le jwe mono ha o sheba sheba mane bana hona le se chantso se se tletjene ke bana tlholeo ya mogena modimo ya le mwana o tsa

Mentho tse ka ngatsena o tla kopana le tsona ka mane ka St James. Banna ba dinkile le batuwa la ha tshosane, ba dinkile le batuwa la habia. A re na nako go.

jale wena o utlwa mona mo thweng rara e ka go tla tloa ho thimo rara a e ha o bua ka rara o bua bualo ka modimo

0: primary school mafelo a veke yona e na letsatsing la Sontaga horenga ya le shume moteng dikolo dikwalwang tsa moifo bana ba gwale ga ke kwale lenaneo empa ke kwala dikolo tshebetso ya moifo bana ba gwale yeo re yetsanga boharenga ba selemo mona empa lenaneo lona lentse letlo tswela pele ka mogoleleng ka teng empa hele se ka bana la fetwa mona le mane go bana dikolo tsona e ba dikwetse le a tsibana ho fetwe mo gahlelong o feng ha dikolo tsona dikwetse ka nnete ya ke etsa je ke sentse ke nka tsohletse reng ka nna ke re he bana ke sebeditse wa tseba boleleleng ba be ke yona ena ke sebeditse boleleleng ba be ke yona ena mme ke sentse ke re e ba tla ngo boloka bafu ba boloke bafu hantle seo rona re se hlokang seo nna ke se ratang e ke le petso le teng ya ka mona ka matshegeng ba re tshela mobu matshega lefuha lena nyewe batho ba qajangwa ke mobu fela ko re ntho e cheap fela batho ba qajangwa ke mobu ha o sa tshetse pele ho waka a ngwane nwena ke wa mang ke mohlang o tla qala ho utlwa ditaba o hela o ntso o se wa lelapa lena ke mohlang o tla qala ho utlwa ditaba o ntso o se wa lelapa lena ka baka la mobu fela ne ke rata le petso lena la tshela mobu matshega lefulona ha lena nyewe ke a tswa ka nnete ke le bakwading ka sia ditlefa ha sori ke motseng moteng ke busana bjalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa siwodi bana ke bua ka siwodi ka ba ka bona khosha le makale mahla a peretsa diwodi tsenala Suodi yana kwa moshoshwe moshoshwe ke wa suodi suodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa ditlole ntshotsho le boetellepe ba mogana taelo matsoso ha ile mogana gwa bane theko ena ke mogana wa thaba motlotlele tsiela boraro ke le bofela gona basotho ke a tswa ke a tsamaya mafelo a veke ibe a monate a hlonolofitseng ho tswa ka mogogong a so bolela gona motoho ho tsamaya ka dipassage tsa masego a se ho dojana nna le wena re tla kopana meeding ya di pavement mo radio
1: ene ke sa bona le letswalo re ke ka go ruta mane ke metsong o no o tsamaya sa bana ba kgwale hantle e tle ga o tsamaya ke re letswalo
0: nkhono
1: sa sa thaba ke ka nka
0: nkhono wa ka
1: Ba
0: mametse ha monnate hle nkgono wa ka bana ba kgwale ba thaba ba ukwa monnate.
1: Ke a le wa ba bulang.
0: Tanki nkgono. Ke a tswa ke a tsamaya. Ke a tseba ntho ena ke setlhare ho ba bang. Hey! Ke a tswa ke a tsamaya. Ke pere ya moifo wa bana ba kgwale ena. Ntumelle ke tswe ke tsamaye. Ho di ma PCFM. Ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino ditswile ke tsamaile bye bye

0: Mamedi re re television mlapo a re bulele ka thapelo ho seng hona. Madam Ruth.
1: Wa rona Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o seng hona. Ke kgahlilwe gore re ye testamenteng e ntšha go ba galata kgaolo ke ya botshelela go tloa ka temana ya pele. Re bala testamenteng e ntšha epistole ya moapostola Paulus go ba galata kgaolo yona ke ya botshelela go tloa ka temana ya pele. Bana beso e ka re ga motho a wela molatong o mongwe lona bao e leng ba moya leke le motsose ka moya o mosa mme o itonele e sere wa lekwa le wena. Jarelanang diphatlho mme le phethe jwalo molao wa Kriste. Morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona. Leetong la bophelo ditseleng tseo re tsamayang go tsona nako ya fitlha mo tsela e fetogang. Go na le mo tsela e leng mokurutlane, go na le tsela mo e leng moepa, go na le mo e leng motheo, go na le mo e fetegang ka thata. Mme go jwalo fela lona bana beso mo re tsamayang teng go ka etsagala gore motho awe o ba dikgolotso tsa bophelo di le ngata di fapane tseleng tseo re tsamayang go tsona. Mme mo e ka reng ga re bona e mong a wela molato o mongwe rona re leng ba moya re leng ba Kriste e ka kgona ge motsose ka moya o mosa. Mme jwale ge moetsetse ka oloka ge tseke gore ya se fetoge dijo tsa sera sa rona. Motho mang le mang ya reng o dumetse go Jehova Modimo e ka kgona molao o mosa o tshoe ka go yena e sere ha e mong a ewa a fumana jwale e le nako ya tlamehang go inyakalatsa ka go wa gwa e mong kapa ya ba karolo ya batho ba nkang megala ya bona go gafasa ka ditaba gotlhe goge jwale lebitso la motho enwa le hula nngwe mo ba bang ba e ba qetelele ba imelwa ba qetelela banka bophelo ba bona. Ga o tadima maraong ona o sheba marangrang le dibaka tsotlhe o tswile ntho e tlang ke papadi a the batho ga ba elelele gore taba ena e ba furalesitse Modimo ka go fetisisa. Batho ba utlwa e ka go gobosa ba bang go etsa ba bang gampe go ba etsa bully le gona marangrang bona. Ga o tadima ma motho ha sanka motho e le letho motho ha ewa e fetwa topic ya letsatsi motho ha ba le bothata e fetwa taba e kang go butswele patlelo la gore motho yo mang le mang a bue ka tsela yeo yena a ratang go bua ka yona. Mme taba yeo e tlisa godiso mmusong wa sera seo re lwanang le sona sera diabolosi. Mme batho ba nka e ka ba ipuela fela a the batho ba bontsha mmala wa gore na e ka ba e tlile na ba sebeletsa ofe. Baratiwa ba ka go seng ona go gotlhetlhe a re ke re nneneng ke gona go sebeletsa e mobe ka tsaba tsena tsa marangrang gore ba re tla tsheha ba bangwe go fapana le go ema ga motho a wele ya ba re ema jwalo ka molao o mosa le go tataisa ditaba go ba ga go motho ya nang le maatla a kahlolo godima motho godima sebopua sa Modimo. Mme ga e ka re e mongwe a wele molatong lona le leng bao ba moya le ke le motsose ka moya o mosa. Mme wena motho iponele e sere motlhomong le wena wa lekwa gobane ditaba tsena di a etsagala le wena go tla fitlha nako yeo le wena o tlhagelwang ke bothata kapa ngwana weno kapa molekane wa gago kapa wena ka sebele. Jale ke re ngwaneso o gotlhe ga re nneneng re falatse sera gore se se fumane bana ba borona ka lebaka la rona. A re jarelaneng diphatlho lona bana beso re pattern molao ile wa Jehova modimo a rona meka hona ari emencha ba sa borona go bane taba ena ke taba ha re ke ipeng o Jehova modimo ka tshapelo ri kopele bohlale are rapele ka lebitso la ntatele la mora le la moya o halalelang ntate ya mofa ya mohawena ya lentenyane ga leteng Jehova modimo wa rona ke thulane Jehova modimo le botlhata godima lefatshe la gao ntate ya maatla otlhe moo Jehova sera se keneng Jehova modimo se keneng se kena ka difono tsa bana ba batho marangrang Jehova modimo bo jwale Jehova batho ba bontshang ka moo Jehova ba ka fetogelanang popo ya maso a gao e ka tshwelana maatla ka lebaka la marangrang ba bangwe ga bayo godima lefatshe la gao modimo ga bayo ka lebaka la o sitwa o jaga botlhoko boe ba kgoboso le tsotlhe ntate ya maatla otlhe ba bangwe ba fetoile ka tsela e kgetheileng ka lebaka la gona modimo ba bangwe ba itshaba ba bangwe ba ya tshaba modimo o go theoa Jehova modimo wa rona thusa ntate ya maatla otlhe o ba sera Jehova modimo sentse lepatlelo moo sentsentse gapa bana ba batho tswale gore ba fetoele ba bangwe molao o mosa o tloile go bona ntate ya maatla otlhe tsotlhe tseo Jehova wena o reng ge ka tsona Jehova go sebetswa kgatlhanong le tsona Jehova re a rapela o go Jehova kwamela meya ya rona tutubolola matlho a rona a moya o bula ditsebe tsa rona gore ntate ya maatla otlhe re tle re bone ka tsela e nefaetseng ntate re a leboga re bega kereke ka lefatshe lotlhe Jehova tlhonolofatsa boloka le rona batlhanka Jehova modimo tlhonolofatsa re beya motlotlheitlhogo ya naga ya lesotho motlhonolofatse o mo boloke je ena le lelapa la gae le lelapa la borena bogolo le borena botlhe ka gare go naga dina ya lesotho ntate ya maatla otlhe re beya bookamedi ba sena sealemoya Jehova modimo wa rona ba tlhonolofatse o ba boloke ntate ya maatla otlhe le botlhe bakeng mananeng wa bona le bao e leng gore ba tla kena ba tlhonolofatse o ba boloke o ba sebeletse Jehova modimo wa rona re beya tšhaba sa gao sotlhe Jehova modimo ka go fapana go a sona gotlhe maemong otlhe Jehova modimo ba pusong ba seng pusong le botlhe ntate ya maatla babege ba bega wena Jehova modimo ntate re ka lebala jwa ntate motutse motlhonolofatse o mo boloke o mo sireletse ntate ya maatla otlhe tsotlhe re di bega ka pele go wena Jehova modimo wa rona ka lebitso la ntate lela morang la moya o galalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboa
1: ntate tlhonolofatse wa ke Jehova.

0: Mamedi ere ke o dumedise ho seng hona ho hotle ho entseng ke morena. Mamedi ke o dumedise tjena fela ge ke na le nanong la ditaba kwano PCFM. Lenaneo lena le bitswa fela thahamiso le tla ho wena manta ha ho isa la bohlano ha ho ra wotle ya botshelela. Ka jeno kgwedi ena ya Phupjane na le matsatsi a leshome le metso e medi selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Dumela mo mamedi ho hlohle mo mametseng o le hona teng. O mametse PCFM o le hona teng. Ke le bohatapelo bulane he mamedi ya nnelehetsang dithapo tsena o sebeditse he mo mamedi ho fihlella mona mo ampang tsona hore ke tle ke qhobe ho ya hore nya borobong. Lebitso la ka ke Hlalefo Motutse ke Mswati ke Mshengwa wa Shabalala. Ke na le Thabelang Tau ke yena a tla bantsha re balla ditaba ka re ho lenaneo lena. Ditaba tsa metsotso e mashome mararo ka mora hora ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa. Re tla theta le yena ho reng ya borobong ka hore a tle a re fe ditlhoho tsa ditaba. E re ke boele ke lebohe le Bishop Mlapo ya qetang hore bulela ka thapelo he momamedi. Re ha se a re buletse tjena re tswele pele ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ho seng hona momamedi. O tla hopola hore he lenaneo lena la thamiso ke moo re o behang sehlohlolong sa ditaba tse etsahalang. E sale ka meso e ka ba di etsahala ka hare kapa ka ntle go naga ya Lesotho. Motlhomong ya momamedi ga re sheba fela go papadi ena e neng e qala he momamedi ya mogope wa lefatshe moo go bonagetseng papadi ne le pakeng tsa naga ya Mexico mmogo le naga ya Aforika Borwa. He momamedi ke ona mona moo he naga ya Mexico e tlotse naga ya Aforika Borwa ka dintlha tse pedi go ha go letho. Sena se bolela gore Aforika Borwa e tlile ga e a bona letho ditabeng tsena he momamedi. Ke tsene tsa ditaba tse ntse di etsagala mogopeng ona wa lefatshe papading ena ya mogope wa lefatshe e neng e qala maobane. Momamedi re re wela kgabong he ditabeng tse dintsi a rona gape go seng gona maobane he momamedi re fumane gore ke maparamente a mabedi fela ao e seng matona a seng a phatlaladitse maruo a ona he momamedi ka letlhakoreng le leng. Mme ga e le lekgotla la matona he momamedi tlhaloso ke ya gore le maparamente a mangwe tla ke o tlo tlhaloso gona tsatsing lena sephetho se eme jwang. Empa bana bao ke buang ka bona he momamedi ke monggadi mo gopodi monokwane mmogo le advocate le kgetho ga kuane ba gothweng bona ka kotlolo go latela molao ona wa DCEO ke bona ba phatlaladitseng maruo. Momamedi ga ke re tlo nyakogela molao ona ge ke re o shebe re be re o gopotsa ditaba tsa mookamedi wa DCEO selemo se fetileng ga a ne a entse mmoka wa baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba moo a neng a bontsha gore selemo le selemo ga selemo se thwasa ka moga dikgakanyo tsa ditšhelete ba tlatlhe ba bitse baqolotsi ba ditaba go behela setšhaba leseding gore na mogalo wa bona wa selemo ke ofe. Bogareng ba selemo ba etse mmoka o jalo le mafelo a selemo ba boele ba phethe mmoka o jalo kapa ba etse mmoka o jalo. Mme he momamedi re ke re buisana bolo fela le advocate le kgetho ga kuane o santse a le teng kwano mogaleng. Re ke re bue ka ona molao ona he momamedi o amanang le taba ya gore go phatlalatswe maruo. Tate re ke o amogele go seng go na lenaneng lena la rona la thagameswa kwano PCFM. Ntate re lebule gagolo empa he se tla fola. E re ke re wela ditabeng tsa rona tsa ka jeno ntate moo re shebileng ka kotlologo ditaba tsena tse amanang le phatlalatso ya maruo go batho ba lokelang gore ba phatlalatse maruo go latela molao. Molao o reng tabeng e ya phatlalatso ya maruo ga e le moo go tlaelela fela maparamente a mabedi e leng advocate le kgetho ga kuane mmogo le mong ga di mogopodi monokwane fela e le bona ba phatlaladitseng.
1: Eya ntate, ke tla bua ka molao fela ne ke re ke o tlolela ga ke sa badisise gagolo mono. Ke belaela gore DCEO e ne bolela gore sedimong tsena se fedileng sa ditšhelete le tsena re kwala ka March ile ya bolela gore maparamente ga re lasa matuna gore ka nako ene ka otho matuna a phatladitse kao fela ke ba babedi fela. Jale sedimong se fedileng DCEO e ne ile ngwalelwa ke moetapele wa ka mošwa gore ga kgwedi ya Phupjane e feleleng ya June molao ore go tla bua ka ona kapo melawana e bolela gore but what's up, Catalan? Even more about Catalan, and she's the name and she, you're ready for more and perhaps one to look at the Latina. A girl, how are you occupied? She said, by your attack slogan, the back combating me. Never be there, but that is at the year at Catalan. Would you see a gun that didn't hold it? Babulela hore ka ne di mo di wa lo khotla sa tsaba da define my ma ho go tseba tlo tlo hore e yola ga ba di tlo ga di nena 14 days uta bo kwala batho ba se ka ba ba nahana go di se uta ba tloela phatala tsa mabidi wa bona go ke ba hana go phatala ne ba o hala sa di wa lo ka mo go phatala tsa dadi
0: a nda tlo la pele ndana
1: e ya nda ne ke re ja gola ga di a ba di se ka mo khone pa izene nna lengolo lena fela ko dijo ko taba ena batho ba babedi ke selemo se fedi mme go a ukwala selemong sena ga o kwalwa o lebeletse ge o fela go bela phatsaladie nna ke dikira ke dabanna ka ema ka dithata tsa maisi ke kopa taba ena gona ba tatane ebile ka bona ge kwala se le bona ke sa ba bone ba tisa mane ba re ke tsema go batho ba bata go tata isa le gona ba ntse ba phatalatsa kara ko gona gomadi fao go fotsela di ba boimanyana di bata motho mo ithute tsona gante o nnepe phatsalatso era le gere ke mola o hene ke bua ka lengolo le bua ka lona le o angoletseng o tlhokomedisa papa amente ka mongodi wa bona o ba tsebe gore se mo tsena ona ba le tsene o re ding ena o bolelo ba o bona ba sa patalatse me ha se le mo tsela wa re ha o sa itse ka mo ka khuputsi ma o khuputsa ka o u yetse tsala lwe e ke tsa nyo ka mo a patalatse a go ri fela sa itse wa o tla ntse ba di tsama ke be dela ba tle ba mo thumele mo yo bala mola o wa ona patata di jo fela ha ga gale patata di ke ba mo tsa di tlase di ya le mohlomo etla ba mo gara le go le ke ke tlhalosa le ngolo ba di ke mo la o ka bo
0: e yana di re pele o ya mo la o ka motsotswana fela re ke re fete thekiso mona re ke se re tla khutla
2: let's partner not just to do business but to move forward together at FNB partnership goes beyond the deal. It's about applying deep expertise to enable growth, support people, and create impact that lasts. Because true success is measured not only by returns, but by the future it helps build. FNB. Let's partner.
0: Mamedi re ha metsotso e le le shomela metso e tsheletseng tsena fela pele re furaletse go raya botshelela ge tle ge hatele pele ge ntse re buisana go le fela le advocate le kgetho ga kuane jwale re ntate ge kene ka hare ho molao ka kotlolo go na jwale molao ona o reng ka kotlolo
1: e ya ntate hantle ba mamedi ba sa ba tlo go phatala tso di mfuke enne go na le phatala tso ya di CEO mo somo yena e sa sa ileng se tsabe mo ba yo se ba di ora li tlame yang ho etsa pa ga menting e o hana bua le bontsu go seletsa ba le molawana wa tinya na the code of conduct e le go ha o se ba melao ya bona ka le mapagamente tsana le bitla ba le bo 2020 DCO bana ka bua le ba sang ka e ba o se bidi mono mo e ba ho the senior public officer ne ba pa ga mente a kenela mo le ba o ka medi ba e parasitse ya da mmuso go go ba tsaya go tsola mmuso ba go bua ba hlanga ba mmuso ba ke sa phatala la hire mona ba tsana go tla bua di public officer le tsire le public officer ga le ke nse le mo parliament e tloga tona go lu ha ke ha ba tsalo sa taba e ho tsoa ya sona di e lore molao ona o tsoa lo ona wa di tsimo molao ona o ka ile ka se mo sa 26 ha wona hanta ka se dilo no bidio go motho a kala o jala mo seriseng ya phatalatse ya le bina ke ya fumatisa ke rena ba sa ntse ba le mo seriseng ha ka batho ba tla jwa ba ke ba hlokwa le kana ba ka ga tsebe le ka ne di parliament ya ngutu ka 26 ya ha le bona bana ba fuwa sele o bata ba phatalatse aba yenu ha e tle ha ka ba tsebisa o re o bana ke o no hlokala di fomo di beteng di fomo tseo di yetsa le ka pero parliament di ntse ga ra go ya re ya ba sotwana ba ke 70 la ne tswa ke ntate maleng tsela le ena di fomo tse tsa ha tsa 2016 ne nyale mo tsholo wa ho no ke ntse ntho tlo lifestyle ga kwala o bone hore hore di se fuwe mata lifestyle ine nyane ka mo tsholo ka 2016 tsala ene hore ha e ba ba mamedi ba ka ho pola le wena ka dem tlo bona na go no tlo batla ba dimana le matwa pala mana mana ba matha ba ke di ha di shiwe o ba ne go ding ding tsela ya lifestyle ya le gere he taba yo ile a nya mela ka 2016 ha ile mola wa khale ka thusi ka mogala mo tsei shume ya taba di form la fiti se parliament ke yona na buena na se ka go ga di shume ka go bolela na go phatala di tsi wa empa ha ke le tuna ka 2021 ya ba ke tlhakola tseno tse di tseng tate malebo mo ya fumana ka khotsa ke kenya tsena tse go gomela tse tsona maobane e le tsa 2021 tsena le ntho tse pedi di kgethegileng ke eno ya lifestyle e le gore motho ga o belaela gore o na le bolesa tsengeng ya ena a sa le phatalatse kapo ka nako ngwe se motho e ka bangwela go bana ba tlhalosiwe mone disio e na na manta with a lifestyle le batlhanka bana ba ogegeng ke ba banyane bo ba nna kongwana ba phatalatsa ka mogae mo tse diri kapo tse tharo gobane le ena phatalatse one le kgatlholeno ka lifestyle ha motho a ikumana tšhelete tse fokolang kapo go tsewa ga ana di-business o ka mobatsa lifestyle e leng go gona ona o kgona buang ena kele a tlhalose magobuano ga e ka ntho otho ke lifestyle o di kere ke ntlha ya pedine ke reile a kerang ka 2021 empa e ntlha ga e gape e ne e le ena a gona gante go na le letsatsi le o kgwalwang gobane disiou e ne e sa fomase bidi a ka sedimo fela ka batho ba ba phatalatso kele nna ke re go bone empa le tsamaye be le letsatsi yolo ka batho bana ba gona ba dikgaga e ya resele e tla bolela go tsaya kwalo ya ba ke tala go kenya letsatsi ya rasele e le lona le o le bona bele ba taba ba tsaye tvini gore e be mokwalelo wa gore batho botlhe ba kala go phatalatsa makalong a selemo fela ka rasethe ba kwalelwe jale e tle e re ga ba sa etsa jalo taba eno ba gopotswe ka taba re buileng ka yona ka ogweding ya bobedi ga ba goeleditse ba sa etsa jalo ga ba ueletsetse tlolo ya molao gona ya o swanetse go gopotswa go thoo phatalatse go bonala go gana e le go bona le maikerisetso a go gana go phatalatse kele ebe ke tlolo ya molao ke ntho tse ntšha tsa 2021 di-regulation tsa ga motho o ipatla kake gabuan regulations tsa twantsho ya bobodu tsa 2021 ke tsona tsena tseo geleng go tsona ke tsona tsena tseo selemo se fedileng he go saileng taba ena ya gore go phatadite maparamente a mabedi seotho matona a phatadite kao fela go kotsela ntho fela nna ko entse ile ba obanela go tfo mo dibeteng difue marangrang le phatalatso ene e ba entseng ya go tšhaba setsebe go batho bano ba phatalatsang ka selemo gang ba be le taba tseno mme kana di ka ba leboa mono mo bateng mme ge di a ga dilata ba bang gona gore difomo dibeteng sentse ge di tlatsa gona bia ge balea yona selepe sena se ba seng a se deile gore se be re ntse phatalatso ntate ga ke tsebe aba phakaletse go feta ware ya bobedi ya ka go rara phatalatso ya bobedi e ntseng e tsamaya buteng ka masome a bedi a dilemo e le nyana ya pakamenteng yo wena o ka phelela dibuka yane yo mme ga ke sa tsala ya ka re bua ka ena mona mme phogo mo dula studio a e beileng ka pele go ntlo e ntseng e shebisana ka mana ka tuga le gona e a feta na gobane yona ke yang bo o le mophatalatsi a dijo tse tsabe di entse o ka sheba gona a phatalatso e tsamaile wa mme ga tseba ka nako ena ka mora kgodi ena le yona ke tshwabo ke afrika bona ba se o tlhaa otheng yo o phataladitse tsena ba wele ba phatalatsi ba mona ba di sheba ba ba dijenge dipampiri gore a mango ditseng ge le ka go ya mono empa ke a tseba batho ba bona e tla ba boima go thabela le o fitse tsona ere e neo dieng code of conduct molao ono wa boitshwago ka molao ona boitshwago o kenyeletsa ditaba tseno o ntsere ka pele o ntlo a bua le bona tsela onyane modula sedi ena o le a tlhapantsha pontseng kelentse segamane o dare ga a tseka gore taba e bulo batho mona lela kono tšhese ila keta ecc fela a o tlhapa pontseng go tseka gore taba ena e kene go fika batho ke ena ya e ditseng modile ka baka mogopotsa gore a tseba gore ga re kale o teka ditaba tsena mogana le tswela ya dimodula sedi ka 2014 nna ke le deputy speaker ke ne ke ile ka kopa mokamedi wa ntumelelo gore ke le batlele tšhelete ya gore o ithute ya taba ena fela di lata ka taba ena ka 2014 mora ke dilemo tse lesome e sale go etswa ntho o kang ke draft ka taba ena mme ga e tse chesa e le taka bakela bothata
0: booore
1: ate eno ke ya bobedi e tsamayng butle ena e tlileng e le mphatalatseo ketokere ke apoo bare motho e molemo a ka sheba dika tseno empa a disio yona eo batlhanka ba ntse ba sheba gona e se kaya ka ba ba sentse e tsa ditho tse e seng tsona e le go ke a dipatisiso ena ya bona ke a bona ba le ba fela go itsa go phatalatse bonyane teng go tsilong ke a go diiwa go iphatalatsa
0: ka selemo sa 2020 ka kgwedi ya Phupjane ne ntse e le June tjena e le la 12 e ne ebile e le la botlhano jalo ka ga e le la botlhano tjena e le gore ke letsatsi le e tshwanang selemong sa 2020 ka lona letsatsi lena ka go latela gansate ya letsatsi leo ho ntse ho na le mo wale motsamaisi wa dipuisano kana go yeno eneng le ntate motanyane a ile nga boela ho potsa dithoka malemana le taba yona ena ya hore ho tle ho phatlalatswe maruo ho shebuwe molao ona wa 1999 wa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene boipotso bo ka bang teng ko gobaneng ga batho ba eteletseng setšhaba pele bao e leng ba eta pele ba lokela gore ba gopotswe taba ya mofuta o nako le nako
1: eyantate se mabaka ka wa mangata empa la pele mohomong tatoetse o e dia ka sepolotiki e leng political wif mme ka baka la gore ntho eno ga e se o be semelong sa one o tla fumana gore e tlameya gore batho ba nna ba e gopotswe gobane jale ke a kgona bana meseditse mengata ka sebeng jale o tla fumana le koloi motho ka tla fumana o lebetse o ntšhafana le license ga o ka bashebo ge e feditse le passport bone kere ntsho tsona o ntse o ka e tsala motho bole badi ba ditaba jale ena ebileng e sena ntho gore ke culture e maatla e a sokodisa ke ka ona kediso e lekileng la mohlhomo motho ka nnaka ka matamagolo taba ena ya gore ebe jaaka e phatalatsa ke tse ke na le gabolona mo jaaka fitlha PC mono go e phatalatse jaaka la etsa gore diso entsitse phatalatsa go gopotsa batho gore ba kala go phatalatsa e le e nka nako ntate ga re nke jalo ga golo mo o bonang gore etlhile boikemisetso ba dipolotiki kapa maikemisetso ga a tlile ga a maatla gagolo jale le batho ba re thusang go e lwantsha taba ena kore ka mekgatlho ga e mengata gore mekgatlho e buang taba tsena ke kala go bua maoba mo nagantate mokgetho wa mokgethwaneng a re o komiting ya anticorruption le ena ga ke se utlwa ona e na phatalatse go e kganna ga kae fela he ke taba santse a bua ka yone jale mo o nang le mekgatlho e megolo e buang taba eno e etsa go batho ba tlhabe ditlhong ka pele jale gona ga mekgatlho le yona e fokola o tla fumana go taba eno enkela tase e le gore yona mabaka a mangata se a fela ke batho ba go kgopo ba etsang ads ba ka nna ba ba le boitebatso bo bong e le mona motho bo convenient kgore ke la ka lebala ka mokgwa o monatenyana o nthusang gore ke pate tlhogo kapo ka ne dibe yona eno gore ka botho bona bore ntho e le a mangata mabaka ntate wa
0: fela ga re ke re tla etabeng ya ka mora phatlalatso na le ga motho a phatlaladitse go ye go ke ko motlhomong di seo e keng ya kurele ba bang ba batho kapa jale e batla ba fela ya gore go phatlaladitse go felelwa gona mono ke botsa potso ena gobane ke batla gore ke utlwisise gantle the spirit of the law motlhomong gore na e reng le the letter of the law godima ditaba tsona tseng
1: eyantate yona morego ena e le go fa yona diseo gore e ke bonela batlhomphi ba re ba na le jale ga e na le dipelaelo e sale taba tseno morago goraempa ke bona a phatlaladitse go nyenyana ga a bona ga le ya le jalo ka nako e nngwe le gore e fa monyetla gore e tletse go fetsa dipatiso le yona ena a sa beile le tlhoka pele le yona e le go mone ena empa e phisa bona fela empa se a ngata e etsa jalo ke mokgwa o dia kua ke bua ka gore ntho e maatla gape ke lifestyle ga o bona ke tsamaisa mmo tsena ko bane phatlalatso ka bo yona ga e sena lifestyle ga e o thuse letho gobane lifestyle yona eloka ga ke iswa kere le go bane botho ba phatlala mo kalemo tse pedi tse tharo ga o belela ditšhelete ditim batho ba maitseng kelo ka bare ba re ba patela bo maxi bo mang o ba gogela ka lifestyle o sa tsotlela motho o phatladitse kapa ga a phatlalatsa gobane yona o se o tlaa thepa ena o e tlaa ka matlhoo o batla ditaba tseno jale diseo checka ikakabelela yona gona o ena a phatlaletse e sala mogao ga kae ee le yone e lifestyle gobane ke bafa sa taba tseno tse ding gore batho ba seka bala magoo a a sa tseeng kapo e o sa ukale naga sena dikgwebo tšhelete ga ditsena tsa dikoloi tse benyang le ntho tse a di etsang ka go felela ditswa ka jale lifestyle e ata empa ena koo o ne o itlhaise jele ngaka e ukong motho ena o a kgotlhela kapa e belela ga bole a ntse ga a kgotlhele tsena e bo ukile a ntse a kgotlhela bosedin
0: a nnate ere ke rere re di otlhile nate ke lebile gagolo re tla utlwa go momamedi ka morago go mona ntate re tlotla re ya ditabeng e tla re ka morago go mona ntate re tla boela re tlotla re nka maikutlo a momamedi godima ditaba tsena re se re mo gopoditse le gore na gana ditaba tse dingwe tse amanang le tsona ditaba tsena tse amanang le bobodu le bomenemene phatlalatso ya maruo gore na DCO e ne e teke ditaba tsena jwang selemo se fetileng mabedi metso tso ha jwale e mashume a mabedi a metso e robedi mona gane go buisana go lefala le advocate le kgetho ga kuane go dimadi taba tsona tsena tsa phatlalatso ya maruo me ha re le metso tso nyena e mashume a mabedi a motso e robong hemo wa mabedi le fala le tse go raja botshelela ke sentse ke totla ge ya ditabeng me e tla re hang ha re khutla ditabeng ga tla boela ge tswela pele ka ditaba tsena e re mo mabedi pele ge fumana ditaba nke ke tswe le mona fela ke dikela le mo
3: Ha re fumane ditaba mo mamedi.

Kaleba Mututsi, Momamedi, wa PC, Gautumedisa. Lekala la temo le netefaditse ditshwaetso tse 10 a supileng tsa lefu la tlhako le molomo bothabothe mo letlelegwang le ame gagolo dikgomo. Lefu lena le tswela pele go ama dihwai tsa diphoofolo, batlhagisi ba boya ba dinku le dipudi mmogo le barekisi ba diphoofolo setrikeng seo. Ofisiri ya lefapha la thekiso bothabothe Monghadi Mateye Dimo o re melao e ileng ya begwa bakeng sa taolo ya lefu lena e emisitse thekiso le tsamaiso ya diphoofolo le ditlhagiswa tsa boya ba tsona. Go feta mona o re boya bo ileng ba bokelelwa go tloa ka Pherekgong monongwaga bo ntse bo le polokelong e leng se ntseng gore malapa a mangata a tlhoke tšhelete. O boetse a tlhokomedisa gore go dia o fana ka tsela e e tlakileng ya go ya pele go ka susumeletsa gore dihwai di tshedise dikgomo ka moedi go ya Aforika Borwa nakong yeo batho ba batlanang le mekgwa e meng ya go kenya tšhelete ka malapeng. Le ga o le jalo, mmuso o re mehato ya go laola lefu lena e ntse e tswela pele. Mokgatlo wa dinaga tsa Europe ka lenaneo la ona le fanang ka menyetla go baithuti go ntshetsa pele dithuto tsa bona dikolong tsa matšhaba e leng wa Erasmus Plus o tshwere mmoka o ikgethang o neng o kgothatsa batho ba nang le bokoa gore ba kenelele menyetleng ena ya thuto. Ke mmokeng ona mo go tlhalositsweng ga thuto e lokela go kenyeletsa botlhe go sa natswe maemo. Moemedi wa mokgatlo wa dinaga tsa Europe Lesotho Medicine Green o bontshitse ha kopano ena e ne e tsepame hodima menyetla le go kenyeletswa ga botlhe gagologolo batšha go sa tsotelege bokgoni ditsebo kapa maemo a bona. Sana Green o bontshitse ha batho ba bangata ba nang le bokoa ba tswela pele go tobana le ditshitiso tsa go fumana thuto ya boleng bo phahameng, menyetla ya go tsamaya le dinaga le mesebetsi, mme hangata sena se bakwa ke tikologo e e sa kenyeletseng botlhe. Go sa le jalo, motlatsi wa mongodi e mogolo lekaleng la thuto le kwetliso Mofumahadi Refilwe Kepa o lebogile Erasmus Plus ka lenaneo lena leo a reng le bontsha ga makala mmuso a lokela go sebetsa mmogo go ntshetsa pele mesebetsi ya ona. Le gore ke ka mananeo a kang lena, dikolo tsa thuto e phahameng tsa kono gae di ka una molemo ka go ba le setswalle le tsa ka ntle e ntse e le go ntlafatsa boleng ba thuto. Go tseding, moemedi wa lefapha le ikemetseng dipuisanong tsa ka morao go palo ya setšhaba Monghadi Thabo Qhesi o re tlhagiso leseding e bokeletsweng palong ena ya setšhaba e tlo thusa dikgwebo go etsa diqeto tse nepagetseng le go tshegetsa kgolo ya moruo. Qhesi o re dipalopalo tse nepagetseng tsa setšhaba di bontsha mo batho ba phelang dilemo tsa bona le ditshebeletso tseo ba di tlhokang. A re lesedi lena le tlo thusa dikgwebo nakong eo di etsang diqeto tse kenyeletsang gore na ba bule dikgwebo kae, ba ahe ditsi le go tlhagisa mesebetsi e arabelang ditlhoko tsa metse ka go fapana. O itse ga lefapha le ikemetseng le tseba bogolo ba setšhaba le sebopeo sa sona le tla etsa diqeto tse nepagetseng tse mabapi le botsetedi e leng se tlo tswela dikgwebo le setšhaba molemo ka go tlhagisa menyetla ya mesebetsi. Go feta mo wa ipiletsa go beng ba dikhamphane go sebedisa sephetho sena sa palo ya setšhaba ka boikarabelo ba be ba godise dikgwebo tsa bona le go tshegetsa dintlafatso tsa naga ena. Ga re diphetela Uganda le Democratic Republic of Congo di morerong wa go thea ditsi tsa kalafo ka letlhakoreng la DRC e le go maatlafatsa mehato ya karabelo ya sewa sa Ebola le go bona gore botlhe ba amegileng ba fumana kalafo. Moporesidente wa Uganda Yoweri Museveni o boletse sena kopanong ya go tshotlwa ga ditaba tse amanang le lefu lena mo wa itseng sepheo sa morero ona ke go bona gore baagi botlhe ba angweng ke lefu lena ba fumantshwa kalafo le go fokotsa motsamao dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi o ka disang lefu lena. Museveni o itse go elelwa lefu lena

0: Amedie re ke le bohetabelang tabu ka ditaba tsena tse wa qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho. Momamedi re re tswela pele re rekise e tla re ka mora thekiso re tswela pele. Makgalendosip cream le makgalendosip clazaring. Mamedi dikolo tsena di tswakilwe ka Morbei. Morbei o na le makgabane a mangata bakeng sa letlalo la hao. O na le di-vitamin A, C and E. Le di mineral e leng di matlafatse di haha mmele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo hore le seke la tsofala ka pele, la swebana, le dule le ntjhafetse le boreledi. Morbei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo hore le dule le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala, lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Cream ena makgalendosip e sentse tswakilwe ka tlazarin. Ka lebaka lena mongwamedi makgalendosip cream le makgalendosip tlazarin. Di a ngobela letlalong la hao, le be bonolo, le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo, le hlake, le be le ready. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopo, pimples, di fokotsa mathiba le metwa. Di fokotsa le hona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa ho thibela le hona ho fedisa ditorong. Di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa makgaleng di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo a phahamise hlooho ka boitshepo ha le ka hare ho batho, di phutheho meketeng tseleng le hotlhe moo a tsamayang hona teng. Ga le malenyatso be le boitshepo ka makgaleng rosip, boloka tšhelete, sebedisa ditlhahiswa tsena tsa makgaleng. Tsona di keketsa ho phoqa, di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha momamedi hohle ka hare ho naha. Hopola hore ha e se makgaleng. Ha se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
3: Basotho ba kgabane ba itse, ba etapele bana ba re ba boletseng. Re buseletse naha ya rona le manoni ohle a yona. Ba tswela pele hore bo pamparabente ya rona hore e tlose e mong le e mong. Ho sea ka pholohane hore ba ikarabelle diketsong tsohle tsa bona. Re fe mosebetsi, mosebeletsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka hare ho naha ena. Re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobe ha re ye mosebetsing.
4: Ya ba ke tswa monyama ka jelo ka ile tlwaelo ha ke le ka pele wa tseba hore ha ke ya kwana o tla tla ntse se mora.
5: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
6: You see, some of us don't know English properly.
7: Can
6: and then
7: honorable Matisa
6: can only come and say
7: honorable
6: hong,
7: Matisa
6: hong hong hong like that
7: honorable
6: member.
7: Matisa
6: yes
7: hong hong hong
8: ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho bodyguard ya ntate tshwere nku kuena ke e bone ha ke e fuwa gore ke ya ka eno ke le ka e tswana
7: motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta o ya nda.

0: motho wa kwana hantlentle ka thi o mona you are a proof of residence re ipatela fela lengolo leo la morena le opakang ake e ka ba mohlomong gape lengolo le mona leo le yang ka lona la metsi la eng tlolo lona ga tla la amogela ga bono ehlere re sebetsa le mo ka modutimo
1: fela bele go na le ona leo la metsi kwakwa ka dinako tse dingwe motho a ka nka lengolo le la motho e mong la metsi netefatso e ba taba e feng di nyalelana le ID
0: kore o bolela jangolo la metsi ya kere o a bontsha ore motho a itseng o lefa metsi mo
1: ee jale kere o ka etsagalang motlho mongwe a kere ke batla gore o tlo nthuse jale be ke tla ke nkile lengolo la motho e mong lona lena la metsi jale o fumane gore lebitso le tlhagang lengolong la metsi le fapane le ID ena ya gago jale ke ne ke go e tlhogise gona mo
0: o tshwantse o tlhokile gore ke qaka
1: ee
0: gobana ke re gaeba o dula sebakeng se itseng stentseng sa ma re tla tseba lengolo leno la morena le la tlakisa go ya motho ene ko waka mme o ba motho wa morena yo waka ka lebaka la mona moo o phelang
1: tengga
0: o tla o retela ka diphalana a e tla qaka e tla qakang thate
1: ee ke tlhokomela gore tite ka go sa le teng ka letlhakore lena
0: o
1: tite
2: ke dumedise bamamedi ke le dumedise le lona ka gare go dikantogo ka mono le ditso la ka ke ditebogo ga ma lefane ke e sebetsa le dinathile ya sesotho
0: a o tla fela o sore ke ditebogo ga ma lefane dumele hentate dite
2: dumela kwakwa
0: o phelantle nnake
2: a ka nnete matsoa a ntse ikela ga ke tsebe wena kwakwa
0: re a leboa
2: ee ntate
0: o kena mo ke ntseng ke tlokela bamamedi mona le re ba tlokelela ntate modutsi mona ka leano leo re keneng go lona gona jale la liberty life lesotho la go sireletsa le go kena dipakeng pakeng sa bamamedi ba batlang ba bonagala ba imetswe mo bateng ke ntse ke jotsa bamamedi kere ba nke monyetla gobane jale gona ge beile ditaba re ditekile mo ge ditekile ga e ba o imelwa ka nqena tloo tloore tle go tla re dula fatshe ge shebisana ditaba ge tle re bone mokgwa wa go eletsa go latela boemo boo o leng go bona mme ntse ke ba jotsa bona kere ke ba bangata ba sentse ba tshetse bane jale e ne ntse le taba ya tsebo fela mona ya go ba lesedin la go go na le nthwa ya mofutao monyetla o tseo teng jale ke ga atamela mamedi ba gabane mme o kene moo ke neng ke ntse ke le ka go ba bontsha rona se tlileng re se tlhokang bakeng sa bamedi ba jalo ke eng ke ditokomane tsa mofuta ofeng tse tlileng re di tlhokang gore re tle re tsebe go thusa mme o ke ne mo o ke neng ke bontsha kapa ke tla tla bontsha gore e nngwe ya ditlhoko ke mokgwa wa o fumanang ditsiyanenyana ka ona proof of income
2: mokgwa lekeno
0: re tsebe gore na e tswa ka ene elelang e se ka tlo ya ba jalo go tletse ka diphalana o ntse o e tlatswa mona jalo ka ba bangata bona leng ka monyetla gore di-insurance mona kapa ditsing tsotlhe tse sebetsang ka tšhelete e be jale ba e tlatswa ka yona ke go na le ntho ya go tlatswa ene ya go tlatswa dite
2: go jalo kwa
0: jale ke ba bontsha kere kao fela ditsi tsotlhe tse sebetsang ka tšhelete lesotho mona re sebetsante sa Central Bank of Lesotho leng banka e kgolo ya naga jale e na le dipeelo ke nngwe ya tsona ena jale ke ne ke ba bontsha gape gore e nngwe ya ntho tse go tla di tlhoka ka godimodimo ke policy ya gago mo o tswang teng ga e le mona o batla go retsetsa ka mona o batla go namoa o ka o fetola mawa ke policy contract ya gago ya mono moo o ntseng o le teng o tle mona jale re dule re shebe o re tlele bank statement e le kgwedi tse tsheletseng tate tutsa e le kgwedi tse tsheletseng re tseba re bona go mora modutsi taba tsa gae di tsamagantle jale re qale go qoqa he o ne o reng dite
2: kwakwa ke utlwa ditaba tsa

0: Mamedi haleko dulo le sele shulo jwalo ke sentse ke na le ntate Bering le ntate Mahau ka kwano ba hla Elena G Holland jwale ba tlo re thusa hore re tle re qatsuwe ke la amohela le hona lo dumedisa bo ntate ho seng hona
1: khale ba ntate motsi ne re dumedisa ba mamedi ba ha ka ofela ba PC FM tsa tsinena la la go shano la le mo go bata le ba ha ba rona mane ne ba jwe thunile ha ona bothata re tla nne re qatsuwe ha ke tsamaya ke le montsatsing lena ke tsamaya le ntate wa ka ntate Mahau ke tsamaya le malome wa batshana Uncle Lou le Hotmane la Mathuke Braq ntate Mahau good morning
2: sir ke nna le mdusi ke shebile sefahlhego sa mokana selala na se edile ga ka e tsatsile ga ke tsebe na e gotle kana na e kwalela ka e kajeno empa he jalo ka ga sa boletse ntate re dumedise bamamedi ba PC FM mme o seng wa kajeno re ntse re tsepamisa maikutlo a rona mane mo re tlotla re tlhaba basotho malotsana ka letsetelane la thuto le reretsweng go aga bokamoso ba motho ya nang le boikarabelelo setšhabeng sa gabo letsete leo le fa motho letlotlo le lefa le boakekeng a le amuwa ke mang kapa mang bophelong ba gage ke letsetelane leo ntate ka bogotshwanyane re lebitse letsete la thuto ke policy jalo ka ga basotho ba se ba tlwaetse go e bitsa ya letsete yeo wena o le motswadi kapa o le mogodisi wa ngwana o reng ke batla gore ke phela kapa ke shwele ngwana eno a ka a tle a tsebe go kena sekolo mme ke ka Elena G Holland Life fela o ka tsebang gore o etse seno ga go bonolo gore le household le seo e be go na le insurance company e thusang ya setseng gore a nne a kene sekolo a sena bothata ba letho letsete lena na le mothusi le bamamedi ba gago ka kotlologo le entswe go ipapiswa le dilemo tsa mothonyana enwa eo re mo tsetelelang e le gobane re tseba gore lesotho mona go thwe ngwana a qale go kena sekolo ga a le dilemo di tsheletseng ke a tseba basotho ba bangata ga ba utlwisise kapa ga ba dumele go thwe dilemo tsa pele go moo ke tse mo lokisetsang go kena sekolo gantle nako e nepaetseng ya go kena sekolo ke ga a qala selemo sa botshelela mme ga a le botlhale ga ke sa tla bolelana le botlhale lo ka mabamo ba ile ba nkomanya ga a le botlhale ngwana ema o tla qala dithuto tsa gaetse magareng secondary education ga a le dilemo di lesome le metswe e meraro selemong seno seo a bang dilemo di lesome le metswe e meraro 13 ke nako eo ge lebeletseng gore a qale dithuto tsa gaetse magareng mme ke ka nako yone e nna di motusa basotho ba tshwanetse go tseba gore ke nako eo ba tlamehang go tswetelela ditlhoko tsotlhe tsa ngwana eno tsa sekolo mme ditlhoko tsa ngwana tsa sekolo ga se tšhelete ya di e fuwang principal fela e bitswang tuition fee ke di-uniformo mokgwa wa wa fitlha sekolong go sona le dithusa thuto tsa morago tsena tse kang bo di-laptop-o difounu tsena tse tswetseng pele le dintho tseno kao fela tse etsang gore mothonyane no wa rona a natefelwe ke go kena sekolo morena selala o rile scouting ba e bitsa lunchbox mogao tsena bana ba tswetseng pele e yanda motho eno wa rona ga a keke a fumana dintho tseno ka tsela e nepaetseng a ka faila o ntse o file principal tšhelete mme gore re tle re etse bonnete ba gore motho eno wa rona o fela a na le tšhelete e disang ditlhoko tsotlhe tsa gae ntate tšhelete ena go tloa ga a qala go ba dilemo di 13 kapa ke tlhe ke re ketsepame ke re go tloa ka January ya selemo seo a ba lemo di 13 ka sona ge qala go fa tšhelete eno o le motswadi kapa mogodisi wa ngwana ya jalo January May le September batho ba bangata ba rena dikwatara tsa sekolo dipatalwa jwane jale ke ithute na ke motutse gore basotho ga ba so utlwise na kwatara ko goreng kwatara ko bolela dikgwedi tse nne selemong mme dikgwedi tse nne selemong di tharo fela ke ka gona ke tla go fa tšhelete ka magetlo a mararo mafelong a kgwedi e nngwe le nngwe ya bone re go fa tšhelete e godisa ditlhoko tsa motho ema mme tšhelete ena e ya ka kotloloa polokelong ya ga wena motswadi ga re lefe sekolong gona ke le khamphane ke wena ya tsebanna ditlhoko tsa ngwana ke di fe mmane ma a leng gona teng mme re go fa tšhelete reinsurance ntate modumisi ha re qala re kena ditumelano le wena o le motswadi a ahambo ka moso ba ngwana re tshireletsa wena pele hobane ke wena mohlodi wa bokamoso ba ditšhelete tsa ngwana eno a kege mme re a tseba gore o ntse o le mohlodi hakalo le wena modimo a ka tswa a o latile go sasa re bonyane phela nako ya dilemo tse pedi o keneletse teleng ka makateng la o ka owa boikarabelelo bono bo se bo sala bo le magetleng a LNG Horrid Life go fitlhela ngwana enwa a qala go kena sekolo ge tlabe go qeta ga le lemo di-18 ge ntse re fana ka tšhelete yane e rila ga o tshepisa yona jalo ka ga e ka ga wa e tsala letho tšhelete ena ge se re tla e abela yeo ka nako eno e leng yena moikarabele wa ngwana wa molao kapa ge ka laelwa ke lelapa gore na banka ngwana le boikarabelo ba mang ka nako eno fela tšhelete yona e tla ne yeo go lelapa o se o le siwa wena monga policeno go bona gore ngwana eno o ba le bokamoso go na le tšhelete ya go qetela ntate motsotsi e re fanang ka yona ga policy ena ngwana e butswa ga le dilemo di lesome le metso e robedi eno yona ka nnete ke tšhelete re reng ke sesupo sa gore re tsamaile tsela ena e telele le wena re le LNA Horrid Life go ruta ngwana ena mme re o buseletsa yona ga se karolo ya di-school fees di-school fees ke tsane tse re fanang ka tsona kotara le kotara go tloga ngwana le mo di-13 go fitlhela a le lemo di-18 policy ena ya rona ntate modutsi ke letsete ga o qala o ba le letsete mane LNA Horrid Life ha le se le tletile nako ya dilemo tse tharo o ntse o le lefa gantle o ntse o tsekala gantle le rona o se o fumana molemo wa gore o ka kadima gatlhano le letsete leno la gago go tlake ga re o kadime tšhelete ya gago go kadima tšhelete ya LNG Horrid Life gobane wena o beya letsete le napaneng gore nkadime tšhelete e kana ke lo phetha mabaka a itseng ke tla e gotisa ka nako e re dumelaneng ka yona mme letsete leno e tla ba lona modisa wa sekoloto seno saka gang ga o qetile mokolotono o ka boela wa kadima gape-gape gatlhanong le policy eno ya gago le ka nako yane e re sentse re ruta mothunyaneno wa rona ge sentse go fa tšhelete ka lebaka la tshireletso eno e go wena o le motswadi kapa monga policy o ntse o ka tseba gore o gotle o tlo kadima gatlhanong le letsete lena la gago le selemong sa go qetela sa bophelo ba policy eno ya rona ke tsela eo policy ena rona e sebetsang ka teng data go a tlhokagala gore ke bolele morelang selala gore ena mothunyane wa rona e re metseditse letsedileng ka mabaka kapa ka kgethwa modimo wa gae a ka re a moa yena ko bolela gore go a tlhokala ena ngwana eno e re metseditse letsedileng ga go se go le jalo LNG Horrid Life e bokela diabo tsotlhe tseo o seng o di lefile ka nako eno le motswadi e di tshela tswala ya dinoko tse tlhano legolong tse mona tse kenang selemo le selemo compound interest e seng simple interest ge tlanka diabo tsa lemo sa pele ge di tshele tswala ge nke diabo tsa lemo sa bobedi ge di kopanye le tsa lemo sa pele le tswala tsa lemo sa pele e be ge di tshela tswala di le mmogo go na ko o bolela go tswala eno e bitswang compound interest e maatla kapa e sefutho go feta yane e tlwaeleileng ka gore fela go setswe tswala godima se o neng o se tsetetse tšhelete ena e gotlela go wena gobane mothunyaneno wa rona ga a sa leyo motswadi e mongwe wa rena gobaneng ga ke sa e fetisetse go ngwana e mongwe e ke ke be ya tseba go fetela go e mongwe gobane ga re sebetsa dipalopalo tsa gore na seabo sa gago ke bokae letseteng le ne la ngwana re ipapisile le dilemo tsa yeno yo o neng o mo kenya ka nako eno ga ipapisa le dilemo tsa wena o le motswadi nakong eno yo o neng ka qetwa gore jale ke nka letsete leno leo ke tlang go ruta ngwana wa ka ka lona ke phela kapa ke shwele ke a tseba gore eno ya ke phela kapa ke shwele batswadi ba bangata ga ba e utlwisise ga bonolo chief ke a pheta ka ga re tshireleditse gore le wena ga o ka wa ba seo ke se ka ba ka ya go motswadi ye mong gare tswela pele ka letsete lena gobane ntata ngwana kapa mma ya ngwana o na moetseditse letsete lena tshireletso eno ke yona e o fang netefaletso ya gore le motlha o sengwe le siko ngwana ena o tla kena sekolo mme e be motho a na le boikarabelelo wa go sasa chief ga ke tsebe na utlwa eka ke eng e ke sileng yo o kankgopotsang yona fele ke tsebe go e tlhakisetsa mo mamedi
1: a chekannete ntate magao dibeile ga monate ditaba tsa gao tsatsinena me ding khatlile lena ke le tshana ke sna ngwana ba he
2: o na le motshana
1: ke na le motshana fortunately motshana se ke mo buletse yona
2: oh
1: se ke mo buletse yona empa he mo mamedi ha ba di tabatsena ka nete wa tla go ipalla tsona ke kopa go etelle website nya gona ho www.lnighollard.co.ls ke pheta ke www.lnighollard.co.ls le tsona di tabatsena ka na wa di fumana magangang ho Facebook, Instagram ka tsana le LinkedIn ha fihla mo nono o batle LNIG tla bo sontso bona logo ya gona o go sala magao ka tla go fa di tabatsena mba mo mamedi ya bohloko hloko hloko a holo go re fela o SMS lentswe qatso ho 32100 go arabe dipotso tsa gao ka ofela ka tsebo hona le mantsa ipotso ga hana le compound interest keng ha ka SMS lentswe qatso ho 32100 re tletsa bonete ba re dipotso tsohle tso o nang le tsona tse ipapisitseng le educator policy yena ya gona ya LNIG Holate re tla o araba mme o tla bo so o tswela pele o qatsoga mo mamedi ke le hopotsa gore SMS yeno no ke SMS ya mahala ha gona little low o tla le lefela go gona o qatsa o mogotlong o thabatseka ka pontso le hona masego o SMS a qatso ho 32100 ke tletsa bonete ba re go tshwara ka mohala re qoqe go hlalosetse mme o qatsoe ke a tshepa ka nnete le tla etsa ralo ntate modisi
0: na re bere
1: ka nnete taba tsa rona di fella mona tsa dinela
0: ke le bula haholo he ha momamedi ha batswa ke ntate bereng mohole ntate mohao ntate mahao me o ikutlwetse gore na ha motho a qatsuwa o latela methati efe ya bohlokwa gore jwale o tle o be ka moo jwale ditaba di le ntle di kgatlhegang mamedi re tswele mona fela he
3: hehe ya se ka nthusa hejo bolo kgweding e fetileng e la ba ga ke qeta go lefa diabo le go reka grocery ya ba ga ke salelwe lehaele ke re le ya go reka lehaele pompong e ne le insurance for nna le monga pelo batswadi ba haele baka le gagadi ka ntlena but ever since ke qalella ho sebetsa ka tjobolo funeral and income benefit ya LNIG Holland dipokotho tsa ka di imolwile se nka kgona go rwala difrontale le nna
4: tjobolo funeral and benefit ka tjobolo funeral and incomes benefit o ka sireletsa wena le ba lapa la hao ba ka fihlelang 24,50,000 funeral cover for wena le moratuwa wa hao le 200,000 life cover gore batho ba gago ba sale ba tlhokomelegile ga o se o ba siile
5: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
6: PCFM your pulse our beat

0: Mamedi re he re tswela pele re a rekisa he ka morao mona he ke sense ke na le mentswa ke maile ka kwano ka gaso he o hlaka mona ka ha bo baradi he bloom pets he ka mo hong ka teng me mo mamedi le yena o na le ditaba tsa bohlokwa tseo a re tshwaretseng tsona tseo ke lakatsang gore di se o fete ha se a le teng tjena a tle a tlotla re thusa ka tsona. Good morning.
1: Dumela ntate.
0: How are you?
1: Hey, ke a phela lo go ja sefuka se mpete di tsaya kana kana.
0: Fuka sena se o tlwelele se.
1: A ke tsebe kapo virus e ke tswaela taka le fa ke tse.
0: A o tla ba hantle mme e re ha o se o le teng tjena fela he ke a tseba gore o bo re tshwaretse taba tsa bohlokwa tseo mosotho a lokelang gore a thehetsebe momamedi a le ka ntle go naga kapa a le ka go naga tseo o tla tla o mo fa tsona go seng go nang.
1: Ke a lebo ntate. Ke qale pele ke le dumedise ba mamedi ba PCFM ho seng hona ka lebitso ke ntswa ke maile jwalo ka ha se ke hlalosuwe ke tloha ba Radi Bloom Pets mo teng re tshwereng thipa yohle e thusang bakudi e ka ba a o sa robetse kapo antse a tataya batho ba nang le bokuwa le batho ba seng ba batla ba tsofetse bakeng sa gore ba dule ba hlwekile ba seke ba lahla boitshepo ba bona. Jwale baradi re na le di-wheelchair bakeng sa batho bano ba seng ba sa kgone go phama betheng gore a ka tsamaya e ka ba ke ka bokoa kapo e tlhile bokulo se bo mo patetse gagolo. Jwale di-wheelchair tsa rona di a fapana, re na le tsane tsa di-heavy duty bakeng sa batho ba batlang ba le mmele o batlang o le mogolo e be go na le tse dingwe tsa di-basic skill. Ebe go tloa mo ge ba letsa bana ba banyanyana gobane ge tlwaetse di-wheelchair tse monana tse batlang di le golo. Jwale ngwana monyanyana o tla fumana gore o dula bo ga botlhoko mono, jwale re na le tsa bana ba banyanyana gape. Jwale go tloa moo re na le di-waterproof sheets tse fitted gobane o tla fumana gore ka nako nngwe mokudu wa rona ga a sa gobetse betheng nako e telele e ka ba mosese o tla le mongata kapo e ka ba ke kaka e se e le teng jwale e sa itaola fela. Jwale re etsetsa gore diphate tsane tsa robetseng go tsona di dutse di tshireletsegile gagologolo bo le tras ka ke ntho e batlang e ka e bo plasticinyana re jwa o ka la fela gore mofuthu nno be teng o ka ikalala e le lelapi fela ka godimo empa yona e waterproofed e etsetsa gore mosese o se ka ba lo fitlhelela mane le traseng. So di fitted go etsetsa gore motho le a ntse a tsitsinyeya a fetoa a etsang a etsang e se ka ba ya tloa jale e ba e se sa etse mosebetsi o beetsweng mono. Go tloa mono he re na le di-waterproof tsa batho ba bagolo go etsetsa gore le ga e ba rere motho ona gona o sa tena pampas jwale pampas ena e ka tlala wena motho wa mo thusang o le siko jwale waterproof eno e tlo thusana gore go se ka ba ba le letho le tlatswa ka ntle go yena be se le tlotsitse diphatlho se le ile mo a robetseng teng. So waterproof ya rona ga re ga e sebedisa ga a robetse fela le ga ntse a tsamaya a ka e sebedisa ga fela a tena pampas. Jwale di-waterproof mono re na le tsa batho ba ntseng ba kgona ga nna phamise maoto ke di-pull on ka di-size go fapana e be re tlabe re na le gape-gape tsa batho bane ba seng ba robetse ba seng ba tswa fa o tlhekatlhekwa gangata di tlhwaelwa matlhako re mona fela. E be ge go tloa mo baradi e tshwere di-rollator go na le ntho e bitswang rollator ke ntho e ka e mabidi bakeng sa motho yano wa gona ntseng a leka go tataya ga re re ka nako nngwe gale a robetse jwale ko ona ntseng a leka gore matlanyana a be teng. So yona e na le mabidi o ganna fela gore a se ka ba applya pressure e ngata gagolo ga a tsamaya jwale go leita ya gona e thusa gagolo bakeng sa ka nako nngwe motho eno wa gona go na le maile o batlena le ma batlang go ya teng ga a fitlha kore ke tse motlhale boka bo dipetlele di-moleng kerekeng tulo ditletse jwale tulo ga ditletse o sa bula ntho ena gae fela a beya mono go na le setulo go yona mono o bile go na le baskete bakeng sa o tshela ntho tsa gae. Jwale re na le e batlang e le nyanyananyana e be ye nngwe gape a efitse re e bitsang kwa go ke heavy duty e golo e tlo kgona wa accommodata motho wa mmele nako a ne a dulang fatshe le ore ga e ba o batla a le boima e tle re ga a tsamaya a tla se ka e gatelela gagolo. E be he go tloa mo re na le di-egg box matras. Egg box ena re tena re e bitsa egg box gobane e batla e nkile shape e kang tray ya mahe jwale yona e thusana gagolo bakeng sa motho a robetseng ga batho bao kang batho gangata ba tla dumelelana le nna gore motho ga a robetse nako telele o ba le ntho tse bitswang di-bed sore o cheswa ke dikobo. Jwale egg box matras ena gona e thusa gore pakeng tsa mokudi le mo alo wa gae go nno be le moyanyana o ntseng o kena go etsetsa gore a sekatšha ka bo le ha e ba gore re hwe o se a tshile o di ile o ba le yona e tlo tla e mothusa gore nakonya neng ha go betse go nobele moya o kena mo no maqeba sentse a le teng a tla gona gore a hwane jwale yona re na le e leng khushine hape ba kensa sa wheelchair go ba nona le batho ba qetang nako e telele ha holo a le hudima wheelchair jwale ibe he ho tloa mo re na le di hobitswang ka gore ke belly binder ke le band ha holo holo nna cheke ke le gothaletse batho ba qetang ho pepa batswetse e thusana ka gore mpa ya hae e khutlele boyoneng a ke batho ba gale ba ne ba tla be ba tlama ka ntho tse itseng mo satlame ka jwale ene ya gona ke le banta le hlileng le etseditswe mo sebetsi ono hantle ke nne tla le sebediswa ke batswetse fela le motho a ntseng a jima so a batla ho theola mpa a ka le sebedisa le lona ebe he ho tloa mo re na le di bathroom rail di rail tsena ke tse batho ba mba e ba di bone di bathroom mona pela bati o tla fumana gore e ya kere moetsi wa yona lo fumana gore ya thella kana ko ngwe jwale ha a phama o sa itshwareletsa ka yona e matla e be mountue pela bafu pela bati mona ka popela toilet gore a tla itshwareletse a ska wela na kwa phama ebe he hape re tla be rena le di betrayal ke ba kensa gore di betetse mona tsa spetlele o go bone dina le ntho e tshireleditse mokudi gore la o ka ba etsala ya ba wa feto atlas ka thete ya ao jwale gona re ba keng sa bethe yeo gena re atameditse gore gore go be le go hong go ka sebetsang o ntse o itshebedisetsa bethe ya hao fela betrayal yena ya gona e thusana ka go e kene tlasa bethe mona e be nyollotse tshipi e nngwe hape hape go etsetsa mokudu wa gona la ka pitika o le siko atlas ka ba wela fatshe tshipi e nwe tlotla e mothiba e bile ena le bo sponge nyane ke ke mo tlisa bo hlokwe cover go ka sponge ho tloa mo che re na le shower chair yena e tla be lo kana ko ngwa ha ha ha ona bo bad ba ke nsa mo kudu wa gona ka pop sa ngona ntse nga tataya ka bo ntate mohulu fela ha ona bad o lwa e mana kwetelele ka shower nga hlapa a ka tloa we handle ga ba le yana le kotsi eno go ha o le siko motho a nna gona go ga iketsetse fela shower chair yena ha fihlile a e beya ka bo ka shower nga mo o itulela fatshe wa itlhatswa ha ena nako e ba metsi hle yetseditswe gore ebe ka mono ka shawage a ka e phutha hape a ebe ya kwana hape hape e gone gore e nyolle ye o dimo go latela gona motho ena o batla ye o dimo ha kae le mka fatshe ka monana maoto a teng a yetseditswe gore a gripe fatshe a tla ska thella go ha handle ga ba le yana le kotsi e ya ntate ebe ho tloa mo gona le di walking crutch ka mefuta ya tsone ona le di rotantse mona tse sebiswang ke batho ba ba golo tsa botseng ke tsa bo le planka motho tla ba sa remme mola mukwanana jwale go ba le antho abo re kana ko nngwe ho sona le thupe ba tlile eng e hla mono ebe ya mohlaba ge ba le yana le nthweno so re na le di rotang tsa bontate tse hona le tse unisex e ka sebediswa ke make up ontate ebe re na le tse dintse ntle hape hape tse thusang gore tse ka ba le sa ntho gore kana ko nngwe o kene ka koloi molamo ena o sa o sia gona mono o lebetse kapo gotlhe maaka yang so eno ya gona rotang ga a qeta go ga e sebe ga le ya sebedisa wa e koba gantle o e kenya ka mokotleng nka e tshwantsha le melamo ena e batho ba sa bone ba tsamayang ka yone e ba thusa ke o na le o ga e kobe a o bekwa jwale rotang ya gona e jalo dikratche tsa gona ka o fela ga tsone di kgona gore di nyolole go latela gore na motho o batla yena e eme boleleleng bofeng e andati ebe he re tla be re na le di panty le di underwear di waterproof dilo tsone tipe ena ka ofela e ke boletseng ha holo e tenwang kapo e sebediswang for goba e a hlatsuwa tipe a gona ha ilahlwe ge ba le yana le bohlaso hape hape jwale ke na le di waterproof panties tseno le di waterproof underwears ba kensa batho ba ne ba seng ba sitwa o tshwara mosesena kwetele le ka ba ka botsofadi kapo ka bugulu ke nnete ha re motho a sesele ho yona fela jwale re kotsi ha e se e ka hla re tla be re tseba gore o tshireletsege mosese ono tlo itulela mono ebe ga o fetele diphatlhong empa ga o se o etsala gore ebe o mongata gagolo go na le go bitswang ka gore ke pet booster yona ga e waterproofed fela e morumo morumo wa teng o etsetsa gore o tlo monya metsi yano ga e ba e se e tala a e ba gore o nkile leeto le le telele a ka ba sa e menamena gantle fela e be o sala ka yane waterproofed e bo tsela pele ka leeto la hae e ya ntate
0: e re ha re thetha ditaba tsa rona he o tlo boela o phete dinomogolo go na le fumane ya go kae ha motho jale a se a utlwile ditaba tsena gore ke tsa botlhokwa ga nka gato a etsewa
1: Kale wantate. Re fumane ha Maseru kwano NRH Mall, mane ha mafafa, ka room 16B. Ebe di nomoro tsa rona ka ofela ha tsona di na le marangrang ka sebedisa ho bakeng sa WhatsApp ke 5781 3604. Ebe tse ding tse o ka go fumana ho tsona ke 5807 9203 kapo o ka fumana re ka fumana ya ho tsa 5869 5905.
0: How tlo jwa lo fela he mmamedi re le bula ha ho lo re tlabela re kopana le yena mentswa ke hape na go e tlang he mmamedi re ha ho le tsena ke tle ke tswele mona fela he mmamedi re ha tele pele ka ditaba tsa rona ke le bula ha ho lo mentswa ke ho seng hona
1: ho le bona ntate
2: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: PCFM. Your pulse, our beat.

0: is a structural weakness ya system ya West Minister of Public.
1: Hangata basotho ba bua ka taba ena ya public accountability ka mohelo ka teng. Basotho ba ka etsang hore ba bone hore batho ba sebedisa matla ka tsela e nepahetseng. Na ke ka mokgwa ona wa hore ka mora dilemo tse hlano ha batho ba kgetha ba kgethe ka tsela eo ba tla utlwa ekare ba kgotsofetse. Kapa ho na le sehlokeha mohlomong direct tools tse ka sebediswang hore batho ba tle ba holdwe accountable.
0: Mekgwa e mengata ntate o moholo ko ona o nono ko hore mokgweng wa rona wa puso ya setšhaba ka setšhaba ka mora 5 years se setšhaba se na le matla a gore jale se busetse bao ba neng ba ba apesitse matla kapa se ba tlotse ke nthapeng empa gopola gore Mola wa motheo o fana ka ditokelo. Ha ga ditokelo tseno no, o tla ba le bolokoloi ba boikopanyo, bolokoloi ba boitelaetso, mme ntho eno e etsa gore setšhaba se ka tseba gore se bontshe o se kgotsofale wa sona ka ditsela tse ngata. Ne taba eno no ya susumetsa hore ba tshwereng matla jane ba tlhokomela hore mohlomong ba ntse ba fahla setšhaba leifo go feta monono o tlhokometse hore dihlomadisong tsena tsentse di etse go na le mana ya hore ho tla ba le referenda hore puto sane hodima ditaba tse ding tseo e ka ba setšhaba se na le thahasello ho tsona jale ho ka tseba hore ho botse setšhaba ka kotloloho mme setšhaba sa iketsa pronounce hore ee mona ka kata ga o sebetsa ka sebotse o se tenanang ke mekgwa e mengatanyana e batlang e le teng eo setšhaba se ka tsebang gore se bontshe go setšhabe wa sone erenke kere go ena ya boikopanyo ba setšhaba joke yane ntse e tsala Aforika Borwama eo mekgatlhalo ya setšhaba e ntseng e etsa mehwanto go ipelae taba eno no ke mokgwa e mengwe sa ditokelo tsa mathata botho melao ya rona ya metheo e le dinaga e dumelang gore batho ba ka tsa gore ba bontshe go setšhabe wa bona ga e ba ba tsamaisa sa kgotsofatse ditabatabelo tsa sone so mekgwa e mengatlantate empa he ga re ke gore le democracy ga se imperfect. Ke tla bona hala e ntse na le metlhoko mo na le mara. Mme e iponagatsa
1: jaana. Ntate, ke utlwa ka go hlakile. Re re ha sentse re ha ba gore re tle re phethele prof. Re ke re tle tabeng ya gorene. Re bua ka ditaba tsena tsa dilimiti gore go be le separation of powers kapa karolelano ya matla mo e bang batho ba sebetsa gona teng. Ha eba o ne o ka wa ngola mohlomong ho sane kapa ka jeno o ne o ka wa supa dintlha dife kapa tse o ka wa di lokisang e le yona meolwane e ka tataisang kapa gona ho thusa naga gore di-systeme tsena di tle dinyalelane mme taba di tle di tsebe gore di tsamaye gantle o se ka ga o bonagala go na le leoto le leng la puso le kenang ka gara leoto le leng la puso mme o bo tlhalose motlhomong gore na ke gobaneng o ne o ka wa etsa jwang
0: na ke dumelao melao ya gona le ha bona le mane e na le difokosi fela ga se gona moo ke tswa dikgetseng mosoding teng moo bothata bo boitshabong ba e se se be di se matla a ga kwing.

0: wa tsiba ke hangata o tsa utsa batho ha ka le ka thuko ba supa ho bona ho go bitsa positive negative empa ha nga ba tsala ba ke na ka go fitse ba etsa tsona ntho tsa ka ke ba ne ba di supa ho ga di ane pa ha taba ena yo bolella hore bo fokodi ho rona bele batho finally mekgwa e mmedi ya katamelo ya ditšaba mokgwa o re bona ditšaba ka teng ga re le matleng le mokgwa o re bona ditšaba ka teng ga re se matleng jale bothata ba naga lesotseletšhaa ko gore re arwane gagolo re le basotho
1: mamedi ga ke tsebe na ke modumo wa ngona o ntse o tlhaelela ga ntse re bua le prof ka nkena jalo o fitlhang ga botlhoko jalo empa ge tle ke re bone gona ge lokisa jwang taba eno ga re tswele pele prof he ka ditaba go na le modumo yana
0: felae nekere e nngwe e le mofokodi bo onage le setšhaba kore bakgetsi ntlhoke ka e supa e fosagetse empa ga o ka fumanala gore yena eo e fosaetseng e tsiwa ga ba le bona dipolotiking gere e nepagen ntho eno ne e o ruta go na le kgaelelo ya thoping ke civic education thuto ya boikarabelelo ba rona ge le setšhaba go tseba go tlaloganya ntho e ntle go empe le go utlwisisa gore jwa ga e le mpe ga se taba gona e etsiwa ke mang e ntshwanetse ore e dile e le mpe ga e nepagetse ga se taba gona e etsiwa ke mang eo ke na le dikamano diseng le ena e tshwanetse ore e dile e nepagetse ga re na yona taba enono ge dumela gore ee dintho dintle kapo dintse go latela gore na jale na re kgema le bo mang tšhebelong ya rona ya dipolotiki ke bothata bo bogolo bone ntate ge le naga re tlhoka civic education gagolo setšhabeng mane gobane bo eta pele bo sa galengweleng ke ba bosetseng morago bo kebe ba tseba gore bo nepe bo etse dintho tse nepagetseng ka dinako tsotlhe
1: ke le bula ha holo fela prof ka ditaba tsena tseo ge buisana le wena ka tsona e re ke reng ke maikutlo a Mohamedi ha le metso tsunyana le tshume le metso e mehlano ge ke go tlona mo Mohamedi a ka reng ka ditaba tseo ge tla ge buileng ka tsona boemo bo e ba mpotso e tla ba teng tate ke tla khotlela ho wena
0: ke go monda
1: Mohamedi re re ke re go utlwa maikutlo a ha ho di ditaba tsona tsena tseo ge ntseng re buisana le fela le professor Nkosa Mahao mo a supanta ditaba tsena tsa karolelano ya maatla gore ga fela ditaba tsena di sa ye ka tatelelano eno ya tsona ke yona mane mo o tla fumana gore setšhaba se ntse se utlwa botlhoko batho ba gatwa togong boemong boo batho ba sa batleng gore jale ba eletswe kapa ba bontshwe diphoso tsa bona ba matleng ba batla go sebedisa maatla a bona gampe 2121-9956 kapa +2665-99-56 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang go tsona he Mohamedi ge ke re utlwe maikutlo a gago ga re theta ditaba tsena tseo re ntseng buisana le professor Nkosa Mahao ka tsona a the ka mona ka WhatsApp ya Mohamedi o sebedise 62009956 ke tsona dinomoro tseo he o ka wa kenang ka tsona Mohamedi ga ke tshulo jalo fela ke o buletse kena jale ke tle ke nke maikutlo a gago go seng go nang
2: Basotho ba gabane ba itse baetapele bane ba re ba boletseng re buseletse naga ya rona le manoni otlhe a yona ba tswela pele gore bopamparabente ya rona gore e tlose e mongwe le e mongwe go sea ka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka gare go naga ena re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate bontate le bobe ga re ye mosebetsing
1: Ho susumeditse karohano ya matla ke boemong bofe mo mokgethwa a seng a ka fetoga moqenehedi wa tlokotsi ya mokgethi ke ditaba tsa ntate le tshwara tsena PC dumela
3: ntate mo dumela dilo dile
1: ga tsa ntate
3: ke dingwe se tsponto mo
1: e ya ntate
3: ntate mo dumela la re professor ha holo ke maobane na matshwenyana a ne bo bitsa gona a tsamaisi wa motsono ga eso e jwang dipitso ke etswa ka WhatsApp mokhanselara ga ke foo bone a ntse pitso e le gore tsele le setšhaba ga se tsebe to dira sona gona go tlameya go etsaleng gobane ga o sheba o ithute wa bona gore se tlhoka thuto ya se tsebe ditokelo tsa bona gona ha ile mokgetho ka bo mokhanselara gapo e le morena ke mang ya nang le maatla a mangwe go feta e mong jele ka professor a bontsha go physic education e a tlhokagala esee ke dumelana le ena ngtate ese a tlhokagala dimaobadi ke buile taba eno ngtate motutse ga ke go gopola ga baka o jetsa go ka ntshwara ka thoko ke tla o jetsa ntho tse sa ntshwarang gantle motsong wa eseng mona gona ke difeng ke ka lekgonono a ula a ka qetelela o nnetedi jale ka nnete taba eno e professor e buang ke ikwaele taba ke dumelana le ena 100% ntate motutse ke bona ka tshaba sa eso mona se tlame se rutwe tokelo tsa bona goreng ga se a tlameya ga se ya pitsong se ga motho e mongwe se tlameya se bele sebaka sa sona mo se tshwarelang pitso teng mme pitso e goeletswe motho e mongwe le mongwe a e utlwe ke se ka etswa ka founu obane jale a etswa ka founu e etswa ke lekhubiana le iteng le tla tseba taba tsa gona le pitso jale be batho ba bangwe maikutlo a bona kwaletso ka ntle ga ba tsele gore motlhala o ntse o etswa ditsela mo naa ga eso ngodiso ya teng ga e a tlhaka batho ntse ba botsana ba ba sebetsang ba ngodisitse iwang gore ga gona motho a ema mo na re go bile kena go bile kena kapo ka selemo se itimo le ngodiswa batho gore o bula ntate motutse
1: jale nthuse mona bjelo ka ga professor a tlhalositse dikgato tse o e bang le a ding ka boemong bo o le o bonang e kare tsamaiso e tsamaye gantle e ba difeng
3: e yona nthaneng ke ka o jetsa ena ngtate motutse ke re ga re sa tseba gona ke mang ya re thusang ga re sa tsebana ke morena a setlho ga re tsebena ke mokgetho kapo ke mang bane re bona re fosa ka o fela ke le batho re dikeng ke ntho ena tsa utlwa gangata go feta gannyane taba tsa rona di tlhaelela di a le moye mona go bonyane motlho o mongwe ka mogau wa modimo o tla ko bele motho a utlwang gore taba sa ntsha mane se na le bothata bo itseng bo itseng mme se fane ka thuto kapoletsedi le a rona re tswale kae go qetelela o fumona setšhaba se le kgokanyana pikinyana ya kgopunyana e itseng e nkelang setšhaba se seng qeto gobane se seng se sa tsedi gore ke ntho eno jalo ngtate motutse
1: go lokele tinto ke lebole gagolo ngtate
3: mme kare ka fumana thuso ke tsebe gona taba tse tsa kona re dilokisa kae one ga re tlose modimo ba ka bona ka gona le batho ba latlhegeng ba fosa o tlhoka tsebo gobane ga e be ke e le morenang ke be ka re pitso tse o tshwarela gaka tlamme ke kgete sebaka se pitso e sa lebang gona teng ke a leboang data
1: golokele tinto ke lebole gagolo moamedinomoro tse o kenang ka tsona ke tsona tsena tsa 2121-9956 kapa plus 266-59956 gagolo-golo he tabeng yona ena ya separation of powers ke empa ke batla gore mo mamading ke o utlwe gore na o bona e sebetsa gantle ka kutlwisiso ye wena o e utlwang ka teng ke batla go etsa motlhala gona mona mo professor a buileng ka teng he mo mamading o bua ka taba ena ya magotla a etseng mosebetsi wa ona ao a tlhola mo e bang dinyewe di teng paramente jale gwa yona ke bodisa executive ke bophethagatse na executive e fela e phethagatsa paramente bodisa ba yona bo fela botlhe le bo nepagetse magotla lona a ntse a tlhola ka tsela e nepagetseng na gobane o bua ka taba yane ya gore tlasa separation of powers go na le checks and balances e le mane mo jalege momamedi go tla thwe ga re abile tšhelete e ka tšhelete go etsagetseng ka yona na tšhelete e sebedisitswe go latetswe melao na jale mo e bang e sa sebetswa gantle kapa tšhelete e sa sebediswa gantle batho ba nkelwa dikgato moo batho ba bonagalang ba sa etsa mosebetsi ka tsela tse e tlakileng go akhaonta gore ke nkile tšhelete e dimilione di kana ke fela ke e sebedisitse mamedi goseng gona ona re buile ka ditaba tsona tsena tsa ditšhelete tsa setšhaba moo re neng re bua ka taba tsona tsena tsa matlotlo gore ka dinako tse dingwe batho ba na lebile o e gapela matlotlo a setšhaba mme jale ba lolokela gore gagologolo ba matleng ba ditlere gore na o na le leruo le le kae ke maobane fela hemoamedi ga re ne re bua ka ditaba tsa ditšhelete tsena tseo go tlhaloswang gore tšhelete e tswine fela thepa yona ga o bonagale gore na e rekilweng ke thepa e feng e go kae e rejisterwe go kae ditaba tsena di tlhaeletse ka gare go tlalego ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka mme go bua ka dimilione e seng tšhelete fela eo go ka gwa thweng ke disente go bua ka dimilione tse jale go sa tsebagaleng gore na go etsagetseng ka tsona jale momame ditaba ya ka e godima tsona ditaba tsona tsena tsa kagolelano ya maatla paramente e le leoto la puso magotla mmogo le ka mona ka executiveng e leng jale mane go tloa ka tonagolo go theoa ka matona jalo ka tlhatlhamano ya ona jale ge shebile le tsona ditsi tsena he moamedi tse ikemetseng tseo go tshepetsweng gore jale di tledietse mosebetsi jalo ka professor a itse go boetse gape go sona le komisi e lokelang gore e be e teng ena ya ditokelo tsa mantlha tsa botho jale ge sheba ombudsman ge sheba auditor general ge sheba le tsona tsena tse kang tsa bopokelelo ya lekgetho ka gonaga ya lesotho ka mona e le ditsi jale tsa setšhaba e le ditsi tsa mmuso gona di sebetsa jang na di sebetsa go latela gore na di tshepetse gore di tle dietswe jang motlhomong ya moamedi ga re ka ga sheba le tlasa executive fela ga re sheba makala tsela eo a functionang ka teng e ka ba ditsi tse tlasa makala motlhomong ga ke se motlhala fela he moamedi tlasa lekala la ne la local government kapa la home affairs and police go boetse gape go na le sepolesa moo tlasa ofisi ya tonagolo he gape go na le defense na tsona ditsi tsona tseno tse tlasa teng di sebetsa jang na di hold accountable ga ba fuwe tšhelete ba e sebedisa ka tsela e nepagetseng e reretsweng le tsona tsona tsena tsa bo ombudsman ga ba fuwe tšhelete na ba e sebedisa ka tsela e nepagetseng utlwa o kgotsofetse ke tsela eo ba sebetsang ka teng na auditor general o utlwa a sebetsa ka tsela yona eo ya kagolelano ya maatla jale ge shebile ditaba tsa checks and balances tsa mosebetsi wa bona na ga nke ke utlwe maikutlo a gago he moamedi ditabeng tsena se ntse re tlotla re phethela ka jeno ditabeng tsena tsa rona tsena 2121-9956 kapa plus 266-599-56 tabeng ya ditšhelete teng ke bona e ka motlhatlhobi o dia go etsa mosebetsi ba tla iketa kang goba le rona ge dumela go thetswa maatla ke a setšhaba ha theohe o re lesedi ntate motutsi ke nkgono majuele ka number 27 ruri ke nnete ke mpa fela ke sa utlwe jwale na molaiseng ona wa gago na o re nkgono majuele qetellong mona fela molaiseng ona wa gago 2121-9956 kapa plus 266-599-56
4: Usually, he knows that when I'm ahead, he should follow me.
5: You see, some of us don't know English properly.
6: Can and then you, Honorable Magisa,
5: can only come and say,
6: Honorable Magisa,
5: hong, hong, hong, like that.
6: Honorable Magisa,
5: yes,
6: hong, hong, hong.
7: Kikwapana le bodyguard ya ka iputile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke bone ha ke fuwa gore ke ya ka eno ke le ka etswana
8: motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta
6: order honorable members honorable pando
5: le nna ke se ba speed ke bula speed
6: honorable
9: ka nnete ba ke go ba wa tseba ha ke ha o keno ka mona o tla ke
4: because he knows when I say get in you won't get in
5: hong hong hong
6: honorable Matisha can you withdraw what you have just done
5: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. All.
10: lo ga ke shotile le mamera ka mehla mme ke khatwa ho lokisela e o le Emmanuel Land taba ka yona e ke ke tlhulwe go le e o le fans ya sena sa bolo a dimela nete e hlile ke karolo ya ro tlhoba ho le e o le di etsa le ke nya le tso le tlhopho me sa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na ena ya rona e ntse le lesea
11: ga fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tante ka gona tlhopho botšha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho kaofela ga re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bogolo
12: obedile bomenemene go tlo gaola naga ena na maoto go tla goba mebuso ga ona mobuso o tla thisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona nako ga ile jang bo ga ile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua e ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bojwang
1: Amedi he ere nke kenke fela wa ho qetela fela he re tsebe hore he re thethe ditaba tsa rona ge ditabeng re nke ke tle ka mona fela mmame
13: ho zo ntate mutusi ke masilo ntate a ga nete ke mame ze professor Hans a bua ntate tshele ha ke sa qala le lona empa ka nete ke ukuile qetello mona Hans a bua mme taba yena ya karolelano ya matla ke ntho e kgolo haholo ebile e nkgopotsa yane ne yeo Mogala Makwanyane a buang ka yona yane ne ya puso le mmuso e le gore mona jale ke elellwa gore ha e le tonagolo o fuwe matla a magolo haholo ebile ke seke ka re tonagolo ke mpe ke re executive executive fu ya matla a magolo haholo mme nna ha ke ntse ke sheba ke fumana gore executive ebile e ka re e na le matla a go feta le lotu le leng la lene la magotla
1: ao bana na de masilo jale nako e chaile empa ke ne ke le na le thaselo haholo ya go utlwa ditaba sena e chaile na de masilo ditabeng tsena sa gago sena Mohammed Hubile monate go ba le wena le bitso la ka ke hlalefo motutse ke mswati ke mshingwa Shabalala re le mo khabudi bo teng ho santsa tlo ba le wena he Mohammed ho tloa ha jwa le ho isa hore nya le shomele metso e medi after sounds ke le naneo jwa le tlo tla ikutlela merethe do le melodi ya la bohlano thabelang tau re ba la dihlotsa ditaba tsa gora ya borobong
14: ke le ba motutse mo medi wa PC ke a dumedisa. Tona kholo e thagola tukiso ya tsela ya matladi le bakeng ka Chasnek ka boipiletso ho letona la bohahlaudi ho atametsa thuto ya ditsebo tsa matsoho ho ba ahi batswedike le lebakeng. Company ya metsi le dikgwerekgwere Wasco e re ntse kapa e se e thagotse kgokelo ya dipompo tsa Basotho ba ileng bakeng ya dikopo ho tlohangwa hona. Re no ka hla hlella boka medi ba mafapha mmuso bereya ka malebela a tshireletso le poloko ya mehlodi ya metsi. Ho tsa machaba tlhaselo ya drone e bolaile bonyane batho ba mashuma bedi ya metsi meraro ka leboya ho tikoloho ya Kordofan, Sudan. Ho tseding Niger ke naha ya moraorao ya ho phatlalatsa dikamano tsa batho ba bong bo tshwanang e le tlolo ya molao. Tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya leshome le metso e mehlano ka morago gore ya pele.

0: walk on by.
1: Bona ke freshly ground walk on by. Ke bona batsetsi ba bana ba bangata ntse ba tshaba re ha ga hane ga gata sehlopha sena sa freshly ground. Tsela ga utlwa batla ka ntwe fa papane. Na ko ngo kana hane ka re ntwe fa papane ke yona e hloka la mo mamedi pakeng sa kholo ya sehlopha ka posa dibini tsena. A tse o re diketekang. Empa ga tsone re shebe re tla ne re bona ka tla ne re utle. Mohlo mo nyetla hola le batho ba tla ne ba ya mohele. Ba moele jalo le moretshono mo tshe batlang ka ona. Ka bona molaetsa mong o reng mino ona ke yona ka nete ke a thaba ha ile mona o ntse o nna tefelo. Mamedi o nketsang Rex Rabanye ke ngwa dipina tsa go feleng tsona ho PCFM Afro Sounds ke lena neo leo o le mametseng le tlang wena fela la bohlano bekeng hore ha ile a borobong ho isa hore nya le shumele metso e medi. Morning
2: re lo la o hlanele letse
1: hai
2: ke o monona o monate ko go o getse nketse ditse letsatsi ko re ke ne ke tswa ke ne ha mona le ntho e nya ha misitseng but ha ke ntse ke mamela mino wa hao ke ntse ke tsala ka matla topa nnetsetse pina ya ntate sedimo ha ke ka gahlola nka le hlabela kgomo e ba le weekend e monate modimo a o boloke
1: ka
2: lebo ke re le dithilo ka mazina watse
1: hello bi ke le bua hle phepi go la qala letsatsi la hao ka ka manyebenyana fela ke a gotsofala ha ile mona o le hantle dintho dintse di ba hantle tswala pela monate ka letsatsi la hao mamedi ke totla re fetela ka totla re fetela ka lefapheng la ditaba ho utlwa lotse ba tsentse di etsahala tsentse di hlahella ebile di trenda empa health it am mona mo re ntse ho re nya le shumele metso e medi ke tla utlwa ka nqane ho hora le shumele motso le mong hore na wena wetsa emma felongana apeke o lakaletsa mama felo apeke a nati le go na fela ho joang ke kgolala bohlano tsena e hlejelo ka ke bontsitse ha ona taba tsenga tse o gere di qoqe re di bui ntse le mino gafetsa tena re qoqe mona le mane jalo wena tsa bonete ba re he wana te fe put your dancing shoes on or not a fellow or tabe try feel hopela batho ba mohlomong he wa ba hopola ka mino ne ntse go fa ona tima hla hore ke le shumela motsolo mong re balla di hlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motsolo mong ke thabi thabelang tao

0: mamiri wa PCFM ere ke lebo e jona khaitsiri ya ka rilo mahabudi ya bilondo ena o tloa mane ho reng ya borobong fela ho reng ena ya le shimene metsimedi uri mediswa ke tla di makutle ka jeno ke la le shimene metsimedi mo mamedi khodi ke yona ya phupchane selmo ke sona sa ke tsepedi mashuma bedi a metso e tseletseng re kena jwalo lenane la ditaba tsa morao rao lenane o ke lona la Meet the Life ho PCFM. Ra o le tsena mamedi ke tle ke potele ka nkena fela e le hore re tlotla re tlatla ditaba tsena tsa matshaba.
1: Anna kharage tsa re sotho o shanka. Ka botlhatseke motho o e ube ditaba. Maotong phele phatswa ya floshemi in 20. Dilini se se putswa ke 16 botomo o tsima ka u. Button down e metopa e ntikane. Rally is Karaka Munandi, the hitting. Kimamizi and the die. Mohomea Fati is in the song with the Timmy.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Emiraro Mamma Medi, Referalize Hora Inaya, Le Shimanamitri Medi, PCFM. Your pulse our beat ko na mo re leng hona teng wena mo mamedi me o tla hlokomela hore mo mamedi hontse hona le ntwa dipakeng tsa America le naha yane ya Iran me o tla hlokomela mo mamedi e hlile house ka go ba le botsitso bo o hlileng ho ka thweng jwa le head taba di di fihletse maemong a nepahetseng mo mamedi mme go na le ditlhaselo tse o bonalang di ntse di tswela pele dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi mo mamedi mme a mangwe a maikutlo ntse le gore na e be taba ena e reng ga e le mona dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe di sa tswa thagoga potso ntse le gore na e be maemo a ntse a nepagetse ka batšhe le a o le jalo mamedi o tla tlhokomela gore papadi ya pele mo jwale Africa Browning e bapala le Mexico tshebetso tsa maile hantle ge shebile tsona ditaba tseno tsa tshireletso le go jahe America le Iran tsona di bonagala di ntse di bopelane ka mo ditaba di leng ka teng tla gopola pejana Iran e ile ya theola sefofane mono sa America mme ka lehlohonolo masole ano a ka ba mabedi a ile a pholoha a America jale America ka ba sola sa America ha se gutla se bontsitse e hlile se tlotla se ruthuta ka matla o feta pele ha ile mona go bonala Iran entse e tswala pele go hlasela ka pa go itsigeletsa gahlanong le yona mo mamedi tla go pola go taba tsena ke ditaba tsa tse amantwa ya dinaga tsena tse pedi afte o feta mona he ga re tla ka mona ka Afrika Borwa o le a utlwa taba tse se monate mo re tla tlhokomela mo mamedi gore go bile le batho ba ka bang leshome ba belaelwang ka gore ba ile ba ruthuta baagi mane Gauteng ba ba thunya mme go a tlhokala batho ba ka bang 25 ka ofela mono mo mamedi mme ba bang ba tswile dikotsi go latela ditlaleo ke ditaba tse di ntsentseng di tlhaelela he mo mamedi mme sepolesa sa Afrika Borwa se bontshitse se tla capacitance se tswela pele ka dipatlisiso ditabeng tsena ke tsona ditaba tseno tsentseng di etsagala mo mamedi go feta mona ke tlotla ke mmathela ka mane ka magotleng le teng ke tle re utlwe gona ka mone ka magotleng tsentseng di etsagala ke difeng wena mo mamedi ga golo dinyeweng tsena tse golo tsentseng di tswela pele ke metso tse tsheletse mo mamedi re faraletse hora ena ya le shimene metso medi re haole tsena ke tle ke potela ka nkela fela ke tlotla go fa tsena tsa magotla utlwa gona ka mana ka magotleng tsentseng di etsahala ke difeng

Ke metsotso e tsheletse mo mamedi re fraletse hora ena ya leshemele metshimedi me re re hlere mathele ka bona ka magotleng ge tlotla ge sheba tseding tsa dinyego tse holo tsentseng di tswela pele ka mono ka magotleng wena mo mamedi wa PC FM ta mona he o tla hopola hore maobane ge ile ga o fa nyewe yane ya teko ya ho di hela muso yona mo mamedi ntse ko fa le bantala yona mo jwale paki ibile le leponesa a ntseng a hlalosa tse ileng tsa etsahala ka 2014 nakong eo ena a hlalosang gore sesole kapa batho bao ba neng ba apere diaparo tsa sesole ba neng ba ikwaetse mahlong gore na ba ile ba ba etsang e le sepolesa ka nako eo futa mona mamedi ge boele re shebe nyewe mo masole a kuswang ka polao ya molaodi wa mehleng wa Lesotho Defense Force e leng yena Maparankwe Mahau. Me ke ona mona mo Captain Haleo Makara ya neng a leng boemong ba sergeant ka nako eo a bontshitseng gore o ne a thunye Mahau e le go sireletsa mphato wa hae e leng yena Tefo Hashatsi ya neng a eteletse pele letsholo kapa operation ya ho tshwara Mahau. Ke taba tse ntseng di hlahella mamedi hape ka mona ka magotleng. Captain Makara o fane ka bopaki ditabeng tsona tsena lekgotleng le phahameng, mme a supa rona nakong eo ba neng ba ile tshwara Mahau mokema hang ka mora hore ba emise koloi ya hae le bahlanka bao a neng a tsamaya le bona. O re Mahau o ile a supa Hashatsi ka sethunya, o re ya ba yena o thunya Mahau ho mo hlokisa matla a ho thunya Hashatsi. Mo mamedi, taba tsena ha di ntjha, ke bopaki bo ntseng bo tswela pele bo fanwang jwalo ke baqosuwa. Mo mamedi, Makara o boletse e ne e se morero wa hae ho thunya Mahau ka ha ba ne ba ile mo tshwara jwalo ka ha masole a mang a neng a belaellwa ka ho tsohela bolaodi matla. Ke tsona ke taba tsona tseno. Mamedi, ke taba tsentseng di hlahella nako yohle he mona mo masole ana a fanang ka bopaki hore na ebe ke eng e ileng ya etsa kapa e ileng ya ba susumetsa hore ebe ba ile ba thunya molaodi wa sesole ka nako eo e leng Maparankwe Mahau. Mo mamedi wa PCFM ke metsotso e robong fela re falaletse hora ena ya leshome le metso e mmedi ha o le tjena he. Ke lakatsa hore re tlotla re kena tabeng eo re tshwereng ka jeno, mme re tlotla re buisana le bana ba setsi sa twantsho le taolo ya bobodu le bomenemene ka hare ho naga. O tla hopola mamedi wa PCFM ho se ho na le batho ba baholo ba phatlaladitseng jwalo maruo, mme re tlatla re utlwa hore na ebe tshebetso ena e ntse e tsamaya jwang. Mo mamedi wa PCFM re tlotla re buisana le bana ba DCEO ba tla kena ka botebo ho hlalosa ditaba tsona tseno. Ke metsotso e leshome re furaletse hora ena ya leshome le metso e mmedi mo mamedi wa PCFM. Re ha o le tjena ke hle ke potele ka ona ka mono fela e le hore ke tlotla ke buisana le bona kwano ge ke utlwa hore na tshebetso ntse tsamaya jwang mabapi le tsona ditaba tsona tsena

0: Mashama media metse robong a metso tsumba medi re falaletse hora ina ya le shimele metse medi jwa le ka ke o tsepisi ba go tlhotla go tsana le majoro wa motsumoholo maseru hena ke monghadi ge le buhile se tshache ke yena yo re tlotla re qoqa le yena kwana mo medi tla hopola gore ba ile ba kopana jwalo le tonagolo entsukane matikane yona biking yona ina me o tla rebele seding gore na e be tshebetso ena e tsamaile jwang le gore na sepheo sa yona kapa kopano yeo e ne e le sefeng mo mamedi wa PCFM ke tsona ditaba tse go tla re di sheba jwalo kapa kwano le majoro wa motsemogolo maseru ya tla rebea le seding ka tsona ditaba tseno wena mo mamedi wa PCFM. Ra o le tsena mamedi ke tle ke potela ka mana ka bora matheola he hantse ke tukisetsa gore re tlotla re hokana jwalo le majoro wa motsimogolo maseru ke a hotla
1: ana mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mogawa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: mamedi wa PCFM jalo ka akile ka bontsha ha re tlotla rusana jwalo le majoro wa motsemogolo maseru khotso ntate sechache ntate
1: nda
0: a chika ne ja go dimedise mo mamedi wa PCFM qa cha thabatseka mo halisuku mafte e yanda
1: e khotso ba mamedi wa PCFM I get to the hospital. Ke se ka tata tsa ke wena hore na o batla re tsetse go kae meta pelo wa ka.
0: A nda te pijana ile ka busana mo mamedi a soka o kwa taba tsena tsa gona. Mo rile nga hlokomela he hore le bile le phuthego le tona golo ntate le le baghetwa ba magotla puso di baka. A go re fe hore na se pio ine ile se feng mongadi se church.
1: A ga nete wa tsama wena meta pelo wa ka. Ke tlhalose ke dimeditse ba ke tlhalose le bitso la ka lena pepetikelo ebile sechache ke kere ke letebele ke sekgosana ke mothamosi wa mohlaka ntate letebele ke kutlwe ba re le ya gola le ya godimo le gole maoto le gole matsogo sepheo seo tonagolo a le kopana le rona ka sona ke ne se se le sekalokalo ka nnete empa ka ga ke motho wa mogolo se ne se le segolo goba e ne ebile nalaneng ya rona re le makhanselara ke ile ga fumana letsatsing eno gore ena e etsagalang ke semaaka sa gore ebe batlhomphedi makhanselara ba dula ga mmogo le tonagolo e le go kotla le go shebana le dikoloto tse e leng teng ka gare go puso ya rona re le gona tlasemane pusong ya dibaka jale ba tshwereng ka thata go kopana le setšhaba letsatsi le letsatsi e ne le yona eo mongaka taba eo e neng e tshwarwa ka kotlologo.
0: Ke utlwile hore makhanselara a heno ho ne ho na le mororo wa hore mohlomong meputso ha e metle le hore jwale ditaba tsa puso ho ya tlase mane ha o bonagale jwale ba na le mosebetsi o ba kgonang hore ba tle ba o etse ka kotlologo e leng taba e amanang le tholelo ya maatla setšhabeng na ditaba tse le di tshotlhile le tonagolo.
1: Di tshwagile ntate wa ka le ntate mohlomphehi tonagolo gore ditaba tse jwale tlile ke ditaba tse teng tseo re di bonang re kopana le tsona ka gare go leeto lena la rona la go kena ka gare go tshebetso gore e tlile jwale morero o mongwe wa rona ke a kgona kapa sepheo se segolo sa gore be re na le ntho e bitswang makhanselara ntate ke yona ya go alosa le go bona gore maano a mmuso ka semane setšhabeng a anela ebile a tsamaya gantle ntate empa ka nnete e tlhile re thula thaba diofising tsa rona tseo re sebetsang le tsona ka go fapana ga tsona ka tsa di-councele ntate goba re fumana gore o tlo fumana jwale botlhanka e ka go na le go e kareng ga go kopakopane gantle gore na gantle rona re le ma-councelara bona e le botlhanka na mosebetsi wa bona o tloa kae o felela kae o fumana bogolo ba nako ka nnete e le taba ya gore jwale dithaasello kapa thomo eo setšhaba se re ronneng yona re tlola go e fitlhela ga fela jwale ka nako nngwe basotho ba basebetsi lentswe leo ba reng ke go tlaola go forallane mme ka nnete ga go sena menyetla e jwalo ya gore re ka kenang ra sebetsang ga mmogo ra ba ra sielanang le meolwane ya rona gore na ba bangwe lefakore la bona ke le seng kapa tshebetso ya bona ke e seng ka gare go kgangseng taba e jalo ehlile e batla e ba bodutu ga gore ke a gola ke ntlho ke neng ka ka e bua ne re le kopaneng e nngwe ya rona ke re peleng re ne re nka makhanselara a ne a fetileng e le batho ba selele ka tsela e kgetheileng empa ga o se o kena ka gare go diofisi o bona a batho ba na wa modimo wa tseba e ne selo baneng ka nnete go sena letho leo re ka gareng ga ba sebetse gantle empa e sile o bona gore taba ena ya theolelo ya maatla ntato wa ka ga ka ya ba teng ka hare ho di council tsa rona re tlo bona menyabitsetso e megolo e phetheha jole re thusana ho baneng hantle hantle maano a council a tshwanetse a tle ka ma councilara jale ebe bohlanka bo a kena jwale ka botsidi ba bona ba re thusa hore re bona hore maano a jwalo a kena tshebetsong mme nka nnete ha a theolele na matla e ka ya ba teng ore sa tsele eng ruri rona tabena e tshwego ke eng godimo mole jwale taba ena ke jetsa baeso ke re ae taba ena ya ditšhelete e hlilanneng bo yona ba yona ke a e hloka haholo e hlile ke tlhoko ya rona ebile ke taba eo ke neng ke bua ka yona eo ba tseba nne baeso ile a re ga ke ema ke le etsa puo ya ka ya ba ba bua ka yona taba ya tšhelete gobane ba tseba o ke tle ke ithetse ka maatla ka nnete empa jwale ke re taba eo ya tšhelete go kena gwa yona ka go rona e tlo tla e kena e phuthetswe ka gara theolelo ya maatla setšhabeng theolelo ya maatla ga e kala e ba teng go bolela gore ditaba tseno ka go fela tse e leng ngwangwareo go rona re tlo bona e bapa le ya maobaga ke kopatlhe empe re ga ke tshuloga kalo mongaka ke re ke arabile tseo tseno se go di botsie
0: mohlhomong he jwale ka ga le ne le tlhile le qoqa le tonagolo ka kotlolo ntate re ile ra tlhokomela gore taba yane e neng e ama jwalo mona mona othe mabatoa a tla fua tšhelete yane e ne balwa go 10 million ga e ba ke nepa gantle kapa ntse ke gopola gantle ila ba ka mororo ka mane ka paramenteng mme gwa botswa letona la ditšhelete gore na jwale taba eo ka e tsagala jwang go sena molao jwale ka o bontshitse gore lo wena le maketse gore na go tla jwang gore taba e ne a theolelo ya maatla setšhabeng e be ga e fitlhe kapa ga e tswele pele wa bona gore ke taba e qapi eo jwale ba bagolo kapa bakgethwa ba e kapisanang ka mane ka paramenteng o bona ka ke eng e etsang gore jwale ebe le ga o bonala taba e le ntle e be ga e kengwe tshebetsong e be jwale ba bagolo ba se ba re ae ke bona ka mona ne ke entse phoso o bona ka bothata bokae
1: bothatanyana bo re nang le bona ntate ke bona bono ba gore molao e tlile ke ntho e leng teng e na re ke be ra e pata kapa ra batla go e buela segogong ya gore mosebetsi wa ntlafatso o feng kapa o feng e re ka o bona o e tsala ka romabatoa o e tswa ke mokhanselara batlhomphei bakgethwa seo ba nang le sona kapa e le mosebetsi wa bona ke o aba ditšheletele ba re abele ditšhelete tseno jele gona re tlatlase mona be re etsa mosebetsi wa rona wa gore re bone gore re etsa dintlafatso ka gare go mabatong mme jale mona ga no se go bua ka mabato a sotho go fua mabato a tšhelete e ne ntse ira ngwaya-ngwaya ke le motho gore na mabato a ona a kena ka ditabeng tsa dintlafatso goba jale dintlafatso tsona ke tsa diwate tsena tsa rona ke sebetsa te taba

0: empa he e ka odimo tso se kere ba fetse ba rona a kere tleng fa tse dileng fa tse ke ba ile ka e kopana ka yetsa le puong ya ka mane gore ga re kere ka re ka kopana mohlomong ka di region go fapana jere ke kopane e be ma councilor ga nka le ba fetse ka mona jere ke re buye gona hantle re kopa kopana jwa go bana ha le jolo ka o pele gore na re ba etsa pele ba setšhaba yo ntlianne re na le setšhaba se leng ka moga rona se lebeletseng dintho tse ngata gagolo go tswa go rona e ka ba tsona tsa mesebetsi ka ba tsona tsa dintlafatso fela jwa lepotso gore na ofisi e tlileng leng yona e amegang tabeng tsa ntlafatso ke efeng re tlo bona ke ofisi ya mocouncelara empa ga re fitlha re dula fatshe jale re kopanela taba ga mmogo re tsetsang ga mmogo ke tlo qetelela re fanana monyetla wa gore go ko go be le mo re tshwaelang teng re le ke le boetapele bona ba setšhaba ka gore ntate wa ka macouncelara gape le batho ba sokodisang dintwa tsena tseo re di bonang bogolo ba tsona di e tsala ka romabato a rona e tlile ga ke banka dikotla di ema gaufinyana goba jwale ga re se re teba re bua nnete ditshepiso tseo re di etsetsang setšhaba ga re ya boiketong ba rona ba dikgetho ntate e ba bona bona ba dintlafatso ga gona go gongwe o re buang ka gona jele ke gona mane mo e reng ga di fitlha di tshwanetse go etse ga jale o fumana jele batlhomphei maparamente a sa tloa ka gare go ofisi ya bona ya paramente jele ba se ba theoa ba kena ka gare go ofisi tsena tsa rona tsa di-councelleng tate e le go jele se re tlameya go kopanela mosebetsi jale gore re se re le bantlafatsi ka go felafela jele mo ntlafatsi ke mocouncelara ke a leboang tate
1: mamodi wa phiše fm le wena ga o mema jwale ntate sechache go na le taba engwe e tlhalosang gore jale mokgethwa yane ya ke neng kamane ka paramenteng ka ntlong ya bakgethwa ke enwa o se a tlile tlase mona o sa etsa mosebetsi wane wa mocouncelara a te ena mosebetsi wa gae ko go etsa melao kamane ka paramenteng jale mosebetsi wa mocouncelara ke go ntlafatsa setšhaba mane tlase empa jale ga re bone e le bona ba ka pele ntate sechache ga le botsa ba bagolo ba re bothata ke bofeng jwale gore e be go bonagale jwale lona letlhaa ka morago empa e le lona beng ba sefolo
0: ke batla go nthuse ka lentsilalo ntseng o le sebedisa ba bagolo rona ana ba bagolo bo buang ka gona ke bo manga ntle mongake gobaneng re bitswa ka lentswe le leng batlhomphedi ke motlhomphei mokgethwa wa paramente ke motlhomphei mokgethwa wa puso ya dibaka jale be re ba le matona ke le kutlwa o ntse o bua ka
1: okay motlhomong re bolela ga re executive he a ke re go na le re tlabe re re mmuso o mogolo ee yantate
0: ntse o bua ka mmuso o mogolo
1: ke a lebo ntate
0: ke a utlwe a ko botsepotso wa kere kele se ke seke ka ngwa ke tabena ya ba bagolo ke hatshe taba se ke latlhelwa ke potso kopa ko gotlhele potsong ya rona ona ga re ne re itseng
1: ee yantate ke ne ke re na go thwe bothata bokae jwale ka ga o bontshitse gore lona ke lona beng ba mosebetsi jwale le tsekisana mosebetsi le bakgethwa
0: botsweleempa ke o thutse ka yona le pele o e botsa gore challenge e kgolo ke ya gore ditshepiso tseo re di etsetsang setšhaba mane go setšhaba se tle se nthe molwana ke tsona tsena tsa ofisi ya mocouncelara ga gona tse ding gobanneng potswa ko rena ka netelana batlhomphei bakgethwa ba paramente ga ba ema ka pela setšhaba jole ba iketa bare bare ke lo le etsetsa melao ke lo a ba tšhelete e tloetsa dinkafatso keletsa nna go bobebe gore a tlhetlhe motho antsa tsholwang empa jela ga ba re bona tlhokeo ya tsela mae ke tloetsa tsela ena ga ba re bona tlhokeo ya metsi ke tloetsa metsi ana ga ba re bona ena e kgolo jale ntseng e tsagala ya metlakase ke tlo letsetsa motlakase ditaba tseno ka go fela ga tsona jale ke tsona fela tse bantho ba boroko tsa gore na re kenakenanang jwang empa ga ka ra dula fatshe ga tsebangwe o tlollelanang wa nna ya gola motlhomphei mokgatho wa ka mme a itumeleng gantsho mokgatho wa dikotsi tabele re rekotle ka o namoloa le ena gore e be ga e bua gore na ga le gantle na go nepaetseng na ke go feng na re ka kenana jwang goba tsena tsotlha ke qeta go kopa tšhelete jwang kapa jwang ke qeteletsa meralo yaka tšhelete ke e kopa ke ena jale a tla bona gore o phusa go tšhelete jalo e tswe ma lepagamenteng jele a e abe e theowe e le ga e fitlha tla

0: Fede Who's It, Mr. Jerzyk, Fede Who's It. Mr. Jezik, the shadows of the fellow Saram, every time of PCFM, and I go to the world, talk about Jalamo to a demo, and some of the clothes of the Babarika show the hell to the Gatti.
1: Sidney Lady Fifo Sabupilo, you shall head smart. Habupilo Buga Fitu Akaswanizu. Net a father of Baba Radan, Basile Zahil, La Hose Ulisio. Retas a hell funeral plan, who's a holy seho financial services. Diabozarona di Kruha Bunyanaka 41 Maloti car. Re lefa matshidiso a ho fihlella 100,000 maloti. Fa le lapa la house read, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Nelemo e neng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti. Le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse kapa ha a fihla dilemong tsa pension. Ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sale le imetswe. Letsetsa 22 03 10 17 kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
2: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Letsego. Improving lives.
3: PCFM Sports.
4: And here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Messi. Oh, are you kidding? Goes into the back of the net. It's set down the 12 first play with under 15 remaining. And come on, Villiers.
5: You must, and you like it with the Pirates.
6: Zabana! Happy Chele, number one right back, Yama Pagani, Fratem Hulu, Mutsieti, Amino, Baba Rata.
3: Di Papadi who PCFM.
7: Mo re tshisa re ke nokore re tsena ka dino e le la botlhale bekeng re se bona di tsamaya ka tla ya mo futa o fenga ka le bitse re thetela fa ke je phumo ke tsamala ha peka le bitse la maitseka ke tsamala ba fukeng re mo stedi aka d j buta e le la botlhale bekeng mo re tshisa fa mare thetela ke re tla di bona lo tsa tsilla re la mbanta ka tsilla mo bane di tshagwile di papadi tsa mo polafatse papadi nya bolo ya maoto FIFA World Cup kama ne mo re tshisa fa Bapala Kamaneka America, Mobreticha Pem, Ya Kamaneka America, Copantele Canada, Mexico, Kamakurika, Pilapa, Paginza, Mexico, the whole cup or one of the hosts, Mobreticha Pema, Le Sopa, Sabafana Fanana, Haya Africa Bora, Puyum or Hemoroko, Eva Sabotin Yogan Tatipi, Mobreticha Pema, Kamakurika, Yaba, Papa Young. South Korea, who can say Guruana, Kizekia, Kamakuni Kabatin, Yabahe, Papa Pariano, and Tuana, and Morticia Pematino, Lamau, Ibidaki, Orinta, Tatame, Sota Tilagatin, Ya, Eva Pitikamiso, Tatilagatin, and Morticia Pemano, Pabrika Pitika Pete, Morbun in Mexico, Hapa, Le Korea, not Korea, yes, Korea Republica, Hapa Leona, and Morticia Pema, Kamakuni Kabatin. Lale a ke tsebe mo re tshisa fa mo tla bala maikutlo motho a tya ke tsebe ba tsa ba ye be di qualify
0: ya ba o letse motho a tya
7: all right mo re tshisa fa mo tla go founela he ha ke tsetsa mona fela ka o fana ka tsona ru ka maikutlo a ha o ka papadi ya tsa mo bana ba fara ba fana ka po South Africa Republic of South Africa le Mexico o gona ho e bona ka tsela mo shopping ba tsho ya di tya ba ntate o tloa ka starting 11 fela di substitute kapo substitution le tedin tsenga tate tse tseng ka ro ho papari mabre tshe fa mabre tla utlwa maikutlo a hao e re se ga bua gona e ta ka re ya ho susumetsa ka go founela ga ke ka mona he re tsorna wena mo tena o e bona ka tla mo tlo feng ha ke le mabre tshe fa mo ho tsabe pe premiership tibre go tsofeta ka mona ka o tsene tsa papari tsa mo pala fatse gore ho khetsiwe team yo tshenga ke yona he team ye yenya ba mata Ganeti last season of Hippie Party from different teams, Kapot Labs, so Tim Bana Jabana Bidim Mata, but we said for Zabona last season. Goalkeeper Yabona, Kissi Pochina, Sophie Sound of the Perete, Kamakabari Tete, Uchipil Rollo 21 King Shisa, Elohe, we could refer to Paparin Jerobong, 21, Yabaha, for a more Fisha Pema. Hata tsa tsa tsa no pirate re ka nete ba tsedi tsela nyora la go se hapi mo hopo a dikiba ke sa le mo 14 ba hapa in 8 ba nka le khali knockout mo re fitse pema right back ya sa paseo ke kulitso madau na ba pala mo ba ne le kulitso madau se pin sa ba para ba pana e mo bre ticha pe ma e mo no right back e go tla ka sotleng sa ma le di sundowns e ka ba go di tsaba ka teng so le mo holo kulitso madau se tswane ya ja europa ge ba fly ya le mo ka na na go di ba re a ka na ai ka na e ka ne team mo bre ticha pe ma e a ke ja ya ha sa le ka hare sa ba mo bre ticha pe mo e ba pa di tsa ri tsa di competition ka fela se ba di tsa li tsa tsa tsa champ champ tsa kulitso madau o sabile dualo e di ntate taro e mo bre ticha pe ma mega net ya ba tsa sa pa sa ma le sundown so hapa jalo kefa champions league ile in their second star left back o bribidiba o tsa ka ona ka sepeng seno sa mamelodi sundowns ka ba go di tsaba ka teng le ena mo bre ticha pe ba buile ka we great ya ha o mo di tsetse o bribidiba e mo bre ticha pe ma ka ba go di tsaba ka teng jalo ena he o ba pitlo ba tsi futuan e di competition ka fela ya bo go ranta ile nngwe ya bo ba le assist ke supiling ka fela Santa Beca le bona tema o tla go pitsa no pere se mo no tshe pema e le ngore e o sala monyane eno he o 23 o fetwa ke modau ka bokae ka e ka ofela o fetwa ke modidi ba ka 7 years Santa le di mushimane eno e mo re tshe pema o be go pete 37 ka ofela di competition e mo re tshe pema ya ba he o tantana e o tiki hopola ya nana e o tso tsa o di college rounding ya pele ya dipapadi ha o pirate tsa ha pa jolo e 1-0 ka mo khodi tsabela ka tenga me ga ne tuile le contribution e trouble nye ne ha pwen tso tsa no pirate center back kostina tcbc o no pirate ba mo roha ka tcbc ka mo salama tsa tiba ne te kore na baise a beta di haula nyana papadi nya ba para le mabiri sanda on so tuwa bo
0: ay le mabane na imetse motho a tcbc
7: e ya motho a tie o no o no se mo bebe a ka lo mo island ne ba sa bona le ka ofela ntse ba ikhuletse ke yena e ndi ke le boga
0: ai moga se le ra sa ile ka o ba le che ke motho a makang ka tough rough empa ho lo bile o nkha red card bang sa ha mme le ena ha ka ya ba red card tla ba teng
7: moga se so sa e go yo lo ba lwana la ka ofela o central defense o bo etse hape o ka mapiong ka mo le o etse advantage o aba thusa mo motho a tie ka ne ha re mantso ba jensa ha ile ei motho ba palanga thata motho ba tie ei ba thusitse mo ba ka ditse ba thusitse
0: re re thola ska u itse ba ikutlwa bona tla ya ra susumetsa ba bang
7: fela
0: ba thwa ba thaba ho ha ha ba thaba ho ha
7: ra ja re go ba tlo re ta u tsema go tsitsa fa mo re nko sina tsibisi ba ba tsitsa fa mo ka mo go tsitsa ba le ka teng o ba pete di papadi tse tse tsa liki o le mo di tse le yena ba re tshisa pe mekena mo kapteni ka mo khodi tsa le kapteni yo le ke mo ba tswa tshisa ntse tsopa tsena sa lone pirate ka nete ya di papadi tse tshisa ba ke sa la season e mo nyoba mo khetilenga central midfielder ke bo mo kuina Sundowns my boy you know na he o mo nate nete sale ai one of the good players selo mo Africa bo ride tshe re nete sale o le mo di tlo di ntse bo mo kuina mo re tshisa pe o ba pete hantle le yena ka nnete ba pala papadi tse ka bang 41 ka ofela la season mo re tshisa fema go ntsha tse supileng a ba di ya 60 tse pedi ka mo go di tsaba le tsamaleng ka team mo re tshisa fema central midfielder Lebo Ham Mabuye wa so pasa ke ja Chiefs eno ja hang ha se hang ke Lebo Hang not Lebo Hang it's Lebo Hang mo re tshisa fema ka mo go di tsaba ka teng ke mo di ba pele tse ba pete ka thata so pese no sa ke ja Chiefs ba thusa hore ba fitlhele jole boemo wa boraro mo bre tshisa fema ba ba ba pale le papaditsane tsa kefa confeda ka mo khodi tsaba dikati mo bre tshisa fema ba pedi papaditse 26 ka ofela ka nete he ke pense no sa ke ja chiefs mo bre tshisa fema aba nyaga nyagela ka nete mana o ba fara ba fana pele ho khetsa final team e ya papaditse mo go rafatse right winger o tsena police a fotso se tsalo no pereta is only 24 o moholo se ema ka selemo ba tsala banyane ba fara bana mo re tshe pema ka mo di tsaba ka tiene re tsena ya pele e se pinse no tsalo no pereta tsa se pinse tsa pro kwartiki mo re tshe pema ya ba he ka nete o sebetsa ntle bile ke eno nye ba re eno he ke contender ya player of the season ka mo di tsaba ka tiene o go le ntse le shobe le metsi medi ya ba o bale assist ke robong pa pa di 43 ka o sala mo re tshe pema ke mo re ba pa di tsaba ke ntle ba ke ntsa o hapa jalo o tshisa pirate o hapa jalo rebo left winger you know di ba pala ne ne e le se ba pa di tsa hare mo re tshe pema ke le buile mo fukenga le yana ke re le bo hide not hide mo re tshe pema jwale le yana ba ke contender ya play of the season o le mo di 21 mo nyana o bona ka ofela e no ma British FM e ba re ke president ya ma 2K e ka go ba mitjang ka teng o go le ntatele se go botsa mong e ma British FM ba le a 69 e tele kana le tsa police a police ya no na 12 goals no na 11 ya 60 ya le kana ba ri 36 e ma British FM ka go di tsaba ka teng e ba le o ile le sopa sa ba fana e ka mane ka FIFA World Cup ne ba mo le tse mo ba ne kandidate ba ile ka mogodisa bele ka teng e monga ba palang pele ke se ba palisa so pasa golden rosa e lenga junior diona e mo re tsisa mo 27 se di fukute ile mona se ba nidile na tanya na ke mo empire ha ona taba e 27 e yesa e mo tradi tsanga junior e diore o hapile jwalo golden boot ona le goal di 14 ka ofela e mo re tsisa pe mo no tsisa so pasa golden rosa o re tsetse tele tele ka hare e ho project ba top 8 ka mo khodisa bele ka teng mo re tsisa pe mo e leng tene ba itsetse fana bo 2021 season ka mo khodisa bele ka teng e mong a ba pala mpile ke Igram Arena sa mabiri tsa ndao tsona le mo bane e anza sokola e mo re tsisa pe mo e tsi ka ba fara ba a le tsi ka ba fara ba fara ba pala e le tsi ka mo re tsisa pe mo jale Igram Arena sa ka nnete he ona le ntse 13 nyeo di yo nona le lengwe ka udima hai ya le ke yone mo flopi se ngolo hapa e golden boot ka mo khodisa ba le ka team ba re se chepema o golden ntse 16 ka fela di competition ka fela pa parin 36 e mo re se chepema ya le di sabo ta chimie na pelemo ke Peterson e le ngwa mabilo di sundown se di goalkeeper grossa mo re se chepema left back ba sopa sa Kaizer Chiefs e bo ba le ke kana sundown sa maswanganyi Pirates matuludi Polokwane City Adam sa sundown sa le ntlovu mo re tsitse pe mo ka mo di ka ba teng o tswa ka sopeng sa Kaizer Chiefs ne kana ba re ya nwa nyo ya ne ba ba ba ba go dina rusa coach e o ba e khetileng ke coach Abdeslam e wa du ke no ba reng o ya ka rona eno he yena kuchi ya sezini kama khuri tsaba dikati mo re tsitse fa ka bona ho hona tsaba dikata maya ka tsela ya mo fito penga re fetela o tsering ha pe mo re tsitse fa mo re fetela tsedi ka re ka batla go tsitse tsina ka go khuri ka hante ka tsela ena skibi tsa tata ding perkanya ba ka khuri ka hante ka tsela ena skibi tsa tata ding perkanya mo re tsitse fa mo ha go feta mo no mo kwetsi wa sopa sa gole na rose ile nyana mangoba mmichi ai khona di mo super a ka na leba ne re hopola hore mangoba mmichi wa mangwa le setlhopha sa Kaizer Chiefs ba le ba raye ma ka nna a kena kana tshurena le ha ile sa be head coach ka o tla ba di mane he ho technical team ne ka nnete mo re tsitse fa mo so pa sa bo na rose se bile se tsaba di tse ka nnete mo na re tsitse tsa ba tsama mo go tsitsi e ka ba ka ha rona ha ya Afrika Borwa le ka nte go ba o bona la e ka mangwa ba mmiki a bile mo re se bile tse pedi ya no na ska a fika kana go ya ba ka nnete ha ke tlile hantena ke no bala se jolo ka ro top 8 me ga hopola hore le ke fileng ka khiso di khatswe e ile se ke tlile ke mantla ba bobedi ka khiso di khatswe ha ru mmela hore ke be ba e haileng ya golden rose e ka contest la ke hope se le monse ka sa di papa di hopane se dilena he ene di ba fatse ntsha bo holo se di ditwa bo mo bana ba di amateur me ka nnete dumela hore experience o ba e gaining e taba tsisa ka nnete hore jwale he baba taba ba mo setlanta jole ba lebe ke ene hope ka mo khuritsa ba le ka team mo re tsitse pele se ba paritsana se bitswa nga Aiden McCarthy mo re tsitse pele mo re Aiden McCarthy 22 years ya tsaba ke nye tsile nka ja tsitsi la na ontsa ro e o tse ke ne le so pasane sa saba FA mo re tsitse pele ka ka Azerbaijan ne ba fetse ka ka ka go he re tse go bontsha ro mo fanelo le mo 22 ka nnete hela se go dilile papadi tse 73 ka o fela o tsinyele tsa tsane tsa Cape Confeder le ka nnete ba pala hantle ba tsetlete e le bana ba mo re tsetse sopa seno sa saba FK mo re tsetse pema ne a tlhagisa ba ka ka go he o re sopa seno sa saba FK tsinyele sa ba palo jo re ke Hendrik Steyn se se nya 2019-20 mo re tsetse pema ba pala mono he first half ya sezini ba sopetsino sa saba FK sezini ya 2019-20 la ba kamara mono he o tsena sa patani sa Azerbaijan se seng sa sabail ka ba go di tsaba ka teng ba le extreme la ba pala jwa ba pali ke la ba le appearance se 16 ka fela mo re tsitse pe ba o korra ni thati tharo ka ba go di tsaba ka teng so tino he ka pa ke khotlo la kimona o di tsaba pali se di tsanga Aiden McCarthy ne ke tlo bontsha mo re tsitse fa mo go fa seno sa saba FK ka nnete a se tlhopha sa gale ba na le 9 years fela ba le teng le tlhopha se theuweng moreticha fema gobane se theuweng le ka selemo sa 2017 ya ba he moreticha fema se kalamane second year ya ba he sebile sa gapa jalo promotion go ya go top flight e le mane Premier League ka bokgoni tsa ka teng ka go bona ka mono mme se sebile nyane e sa tswa fela ya 2025-26 ba gatile jalo mogopa league moreticha fema ba feta stopa sa karabaga ka 9 points karabaga re a tseba ke re ba palelwa ke Dino Ndlovu a la bapala mo ka Aforika Borwa Sotheng sa Cape Town City ya ba o ya ka moreka Sotheng sa karabaga se nne se nyagele di-preliminary mona papading tsane tsa UEFA Champions League mme se tla nyagela le sona sena sa Saba FK ya Aiden McCarthy ona jwale they will dig you papading tseno gape tsa Champions League moreticha fema ka nnete ba tlabe ba kala gore ba kene ba gapile mogopo wa dike jale ba tla nyagela mane ka longa tsa bona gore na stopa sena se tla tsamaya ka tlabo stopa nne re go fetela nyane ka stopa seno sa karabaga moreticha fema stopa sa ke tsamaya fiti ba tsamaya ntle ba flotile a kere maopa mona ba pala ka olekana le majesty ka 1-1 le ba flotile go fumana promotion go ya dipaparinga tsa bedie premiership moreticha fema ba flopile ka nnete ba flopile mme ba ntse se statement se ding ntse se bontshang gore mokotlisi wa bona a ntse ba kotlisa e leng Yen Vermena ka nnete o tsamaile senior sopa ka nnete sa tla le ka leka ka eka moreticha fema mme tokomane ya bona ke yena mona moreticha fema ka mo khodisa ba le ka tere ke bone ba nne ke bone alright, Eric, you just fell again. But the club would like to extend its sincere thanks and appreciation to Jan Bremen, who will depart his role as head coach at the end of 2025-6 season. Mona, Madam Baba Babun, South, but again to charge during an important and difficult period for the club and led the team with great professionalism and dedication. Under his guidance, we finished second in the league, narrowly missing out on a major call, immediate re-promotion moreticha fema. Jwale, o sa ile ka nnete. Ne ba sale number 2, ba ile di-playoff, ba flopile ka mokgwa di tabatse ka teng moreticha fema. Re tla bona gore na, o tla keteletse a loka ena, ko nngwe ga ba tloa tjena, fela o tloa letlhase ena. Ba ye ba fumane mosebetsi moreticha fema, empa re tla bona gore na tsa gae di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng moreticha fema. Re tla bona gore na taba tsa gae di tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng. Ha re sa le mona moreticha fema, ka bo re ke sete mona mfano o tweng ke Mthetho Msotho o teke nne ka bereka Sotheng sa Polokwane City moreticha fema. Ke batla go feta, ona mo ke batlang gore ke mathele teng, ona mo ke batlang gore ke mathele teng moreticha fema ka pele ka potlako fela. Ka bereka potlako fela, ona mo ke batlang gore ke teke mathele teng. Ha re ya ka mane moreticha fema ka La Liga ka Spain, ha re ya ka mane ka La Liga ka Spain moreticha fema ka bereka potlako ka nketse pedi tse tharo ka mane ka La Liga ka Spain diabela go na le sepaparitano se o tshweng ke Bernardo Silva ke wa Portugal o tswa ka mona ka Sotheng sa Manchester City moreticha fema o tlwa ke setlhopha sa Barcelona ale ke ena ga ejekile mobuo moreticha fema Real Madrid Real Madrid le yona e laga o ke Bernardo Silva se sae mata ana e batamang Barcelona se sagape mata ketelong o ketelletse ye moreticha fema motho a bisang Bernardo Silva ka mona ka Sotheng seno sa Real Madrid le ntse ba go tla tsamaya dibapadi tse ngata ka nnete ka mogodi tsa balika teng tlasa ketapele ena ya Jose Mourinho jwale go teke nne Bernardo Silva go teke nne jwalo mfanane Ibrahima Konate go teke nne jwalo mfanane Dumfries ana go teke nne le bang gape moreticha fema ke ba mmalwa ka mogodi tsa balika teng jwale tse ipetsang ke tsa gore Jose Mourinho o itse ka nnete he o tla sebetsa jalo gagolo ka sebaparisane sa sebaparisane se bitswang Adaguda kwa kamane ka ka Turkey a ja morata nnete sale o talented Adaguda le yena ga tla ya Sotheng sa Real Madrid ke tseba na batla ke tlhopha sa Barcelona ba tile ended up a le Sotheng sane sa Real Madrid Adaguda ore Ireland teno yena he timi ya ka ke play sebetsa ka yena mpeng mona go thwe sala a dumela go yena o tloa Turkey kwana moreticha fema mme ka nnete next season e tla ba monate e tla ba setlhopha sa Real Madrid se sebetsa jelo ka Adekunle. Jelo o tla bona le bo Bernardo Silva, o tla bona le mfanane Jude Bellingham. Re tla bona gore na ka sebe sebetsa ka tsela mo ke ofeng e tlo ba thata go tlo ba boima. Se sebapare sane se bitswang David Alaba o tswile he setlhopheng seno sa Real Madrid, le sebapare sane se bitswang Dani Carvajal wa Madiala. I'm going to go to the next one. Ya ba Luis Enrique wa mo founela ka nnete wa mo jwetsa re monna o ka ba a very important player ka haruti miaka a mo jwetsa rona o batla o bapala jwang a mo jwetsa rona role ya ka e bapala ke feng mo le mo ka go tlhopa sa ga ya mo convince o re ka mo no jalo re nnete sale wa bona hore the move has paid off ba bua ka di dividends household tshe mo ga tshe pe mo ka tsenye se mare mo matsela tshotsholo ba tla re has paid the dividends ka mo khodi tsa ka tsenye jwan ke mo ne ho ga sheba the past 3 seasons o ntile Ballon d'Or mjita o ntile jwalo le ya fa Champions League pedi ka mo khodi tsa ka tsenye lo ona jwale ke melo le tane be one of the contenders sa Ballon d'Or ka mo khodi tsa ka tsenye mo re tshe pe lo ja he ona jwale ba le fe batla ba ka e fampanane e ne le mfanane o tlhoke fara ke ya bana a e khona mosimane fela yo le ka baka papadi tsa mopalo fa tso tlo fumana hore hey di tlo o etsa hape di kenya weight papadi tsa tsa mopalo fa tso go batho ba ileng hore ka pa e fana ka di points ba tlo ileng hore he ba ka kgetwa e le ka pa sa ba re ka kgetwa e le sona ka nete tso ge ka reng se hapa Ballon d'Or ka pa di contender a e mo re tshepa ka tsa bona go na di tsama ka tsa mopalo feng ke le ka bona nne mona ena Ousmane Dembele a bontsha hore go bapala alongside Lionel Messi ke nngwe di jogo tsa ha itse ile tsa fetwa nnete ka mogodi ke bolela ka teng a re Lionel Messi ne ke bapala ka mona re consistency ke nnete le tlo ho nna ga ke hopola le bo tsantse fo sang go ile ke bapala ka mana ka Chennai re tla o tla Liverpool 3-0 ya ga fika ka mana ka Anfield ya rota phone ile a re ona tlo ho nna Lionel Messi a ga ke a tsaba hore ya ba ne di tsibona ate ba tsona tlo ho nna a bua le nna ba di ba di ba sa tsala ka le bale ona a khama tso la Lionel Messi a tshwara tlhogo a ba jela ngwana frustration ka mogodi ke bolela ka teng re tla bona re mo re fitse pema na ta ba tsa tsamaya ka tla ya mo tsho feng ka tla bona hore ga di ba tsa tsamaya ka tla mo tsho feng ke bona se ba palisana sana ha ya Brazil kaka ke la ha pa ba londo le na kaka ke mo ngwa di ba palisa ke ntsa ba e monate mo re fitse pema o tshwantsa jwalo Lamine Yamal le se ba palisa bona sa beke e le na e se ntsa message ntse se le tieng o tempa ba re tsama pa pa fatse o mo tshwantsa jwalo le Neymar Junior ka mo khodi ke ba di ka tema re fitse pema re Lamine Yamal ke mo ngwa di ba palisa o kaka ringa ba fana bana di bona ba etsa mo di ja fatso tshebelle papadi ena bolo ya maoto go bane motsotso o fenka po fenga motsotso o fenka po fenga ga fetula papadi a etsa mohlolo ka mo khodi tsa dikati mo re tshe pema jale re tsa bona he gore na tabari tsa tsama ya katla ya mo futja ofeng mo re tshe pema ka bona gore na tabari tsa tsama ya katla ya mo futja ofeng re ke tshe na fela ke bona mo re tshe pema ka bona right ke ke tshe ka mona ke ka mane ka manyese mane ka mane mo re tshe pema re tsho re re kwa le ntwini re ka mane ka manyese mane mo re tshe pema ka tsho bona gore na re bona ka tsela mo tshofeng ntlena le yona ba wa tekinwa ka mona ka manyese mane nga uwa u di bolisa se mo re tshe pema ka mona ka manyese mane wa tekinwa ka manyese mane mo re tshe pema uwa u di bolisa se ka mane ka alright alright tiba na ke bona hore ke ntse ke na mana ke ka di dintho ka tsela e seng yona bona ntlena ha e se tsa tsena hore e bana o etsa la ntle mona ha o etsa la tsela mo re tshe pema ra ka ke ka manyese mane he re se bona taba di tsama ka tsela mo tshofeng ha re ke ka bana ka manyese mane he mo re tshe pema a tlo go ntse fela he gore monga sopa sa Nottingham Forest you be get till thing at the North Shore and fanano thing ke tswae ya right corner mfanano al tobus mana fela nenne ona hana ka yena ntate Marina Kisa hey ntate Marina Kisa ka mo go ditse ba di ka teng mo re tshe pema gwale ba le mfanano hape Elliot and afela ka mo go ditse ba di ka teng mo re tshe pema gwale ntate Marina Kisa ore mfana na bitswang Gibbs White ka netube ya Chelsea ka loka 130 million go di mahloya ha ya re ke be 130 million ya di ponto di mafo ya hai ka mo go ditse ba di gateng a jole go tlhokomela tsore he ona o tlhopha tsene tse di ga e re la tsela 120 jolo ga e khona nna ke se letso 130 ka mo go ditse ba di gateng jole ke tabona he gore na taba tsene di gateng tsa ka tlo shopping e mo re tsitse fa ha di di tsena he lo ho ja he mo re tsitse fa mo Manchester City le yona ka nnete he lasetse mo na 121 bakeng sa mofane no 20 Elliot Anderson ka mo kgodi tse ba di ka team jare ka bona he gore na ketelo ya letsatsi na taba di ka tsamaya ka tsela ya mo fitso teng bakeng sa dibapadi tseno tsa Nottingham Forest mo re fitse fe bakeng sa dibapadi tseno tsa Nottingham Forest ka mo kgodi tse ba di ka team ka tsa bona he gore na di ka tsamaya ka tsela ya mo fitso teng mo re fitse fe mo tlhopha sa Manchester United se ya ipopa le sona se ya ipopa so passamente Chelsea na etete mo re tshe FM ka mo khodi ka ba le ka teng ba le he re tabona hore na ba se di tsebisa ka tsela mo tsofeng ra le mfanetse ba mmata mo le yena tsela na go ba mo le tshisa ka mo khodi ka ba le ka teng mo re tshe FM ba le ba go etse ba batla so ba paritsana se bitswang a Lewis Hall e le left back ya so passane sa Newcastle United ba batla Lewis Hall re tabona mo re tshe FM ka tsela ba bona le bona na ita tsama ka tsela mo tsofeng bona le so ba paritsana ba se di le tshisa bona Manchester United bana ba se di le tshisa bona kapo ba bua ka sona o tloa season ke tao fela fela ka mana ka manyesi marenga yale le yena ntse re taba tsena ta ka nnete gore na ba tla mo fumana kapo zwanga ke so parisa West United ne bile jima ka ditene nne mona yale sa ile le yo ke so parisa ne Mateus Fernandez e se le yang a tere bua ka yena mo re tshe FM jo le ka ntena Fernandez o batla Mateus o batla ke le ke so parisa Arsenal re ke tabona gore na ketelo ya letsatsi nam di tota ketelletse o ka ye mo re tshe

0: On est loin. Radio?
1: Radio.
0: Sharp, vous êtes?
1: Yeah, sharp, vous êtes là.
0: Hey, chapter.
1: Yes. What's on an anti documenting game? On est à mon amour holo, on a battu au radis en terre. Game in a high appel. Il est très dimo comme on t'a Kenya, whatever. So, quand on a bagagili, il y a un high tape. When I go back to qualify to the all three, when I go back to get a 2PT. So, 2PT meaning man must qualify.
2: I'm not sure the top three, top three monotasa. I was not aware of PET.
0: I said, put out the Telayaka, Utova Palale, Korea, Papa Yasama. What are you talking
3: about? How will you talk to
0: him? All right, radio.
4: All right,
0: Mother Pizza from
3: Baleng a ntse qeto go kentse Zwane ka le baleng a tse ba Zwane season a bileng le yona Zwane ha fitla o tla motho a tlapa tlofe
0: hai
3: why boss e
0: tsotse o go ga ke tsena o tla khona o e bapala ntina ke utlwe ngwane sa ke tsena o tla khona o e bapala go ke ba mola e te go sendetse ngwana hai ka ha wa tsitsa ke go le mo tsantsi ke o bona ba la se ke tsitsa ka bana ntse ke re ke le ka re se re ke tsimele tsona ke di ke tsimele. Ke mo ba tlhoba se u abuileng ka yena re le bile mo fukeng gore na mo tlhomong ke ba pare tsa mo fukeng o tla utlwa mai ba ba re ba tla utlwa mai kutwa ha e le batho ba kwana ba buang ga re le bile mo fukeng mare e bone ntwa ye tse se tsa no re pirate mme se tsebang o planete ke le mo feteng radio
5: jagas
0: chapuje
5: tsa jo buru ga matiri ga tsela ga
0: ha o ba matiri chapuje
5: tsa jo buru ga
0: grandmo
5: jagas jaga ga e buang sala gore matiala matara o ya tshe mo adama tsala o ka ba tsi ke le tswalo fela and make sure checkers ya le bo nolo nolo nolo nolo nolo
3: ha le le mo ntate ke se go habe ba fana ba fana ntse khona ya thaka ina le re khatse pedi ne le bonolo
5: ina le bonolo le bo bo bo bo bo ha re she le matala matala o bitsa ya defender ga tse five ha o batho ba ba le jalo ha o nka se thole o nka Adams o nka mokwene e setse le batho ba deep which means matala o na defender ga defender ga tse seven ile strike ga tse pedi a sna di winya sna nick matala o na tshile icon go ema ba ba ba fana fana as much ne ke ba tsa itswe mabane winile le tennises le goine ke ne ke expect le nna mabane ne wela be ne marala ma mutheka ne be ne u fitse aba para di tsanda ga tse 4 a re se tholele mo kwena fela go tswa mo a re mo fukele a police ka mabio ya ba no be a re ina se ka ntlo fosla ya ba una iqeti na qedile ke e mutu
0: ya le madala ona sa ikintwa ba tso ona ga batho ha batla ba tshile re gena o ba ne mo tsa go wena o tshile o wena o tshile ba tsaba
5: bona mjeka ra vita ke nya themba swana ke nya tsakai ha ke hape o santana
3: le ke ka ke nya themba swana
5: o tlame a bomo jwa le o kentse se le le
3: se le le o ka ke
5: ka o di denda ke le o tlo thuta ka wa tlhana
0: ela ga etsa change ro ga le ga ai kona ona mo bua mo motho a tsala go ha o ba bui ba ke le atse o tsene ba tsuba ka itsantwa ba tsuba o tsenya motho o hona ha o le bui ba ja ba o tsama to ka mpa
5: bona madala madala o tsena thaka ha ina ha thaka ha itse tsamba jwa ke mo chebeletse na go ka itsa 15 minutes a sa tsana la itse a sa tsisa bolwa e sa e tsisa wa se ka se tsai a e tswe ba mo na di kaga ta mong ka mo khana ka tlapa nga ya ba ke ka
0: ga metse re a mo tsotsa ke tla go ba jeng sa tsai
5: ha ikona ha ba bana bana ha ba le ka ba pala ya ka tsotsa ke ne sa tsamanga ga tsela yone ya maobane o tlo go tsa go wala le go buile nngwe a itlela ha ya ntaka ha ba jo ba tsaba ba tshisa bo buti ya bona mantsi ba ha ba hambe
0: e tsa tsama nya go re ya le bona ga ba phaka stream ya udi ka bo go ke bone ga tse
5: o re a ye ke ke ke go ya jwa le ya tshosa mthekan ma tshana na itsa jo no di ga e ke ba tsela ke ya bona ma tshana no bona e tla ba 3 or 4 ma ga le go se be se ha e tsasa ke khata o mona na kwa na ipetse a ipona o ba e ka le khata
3: bona le engwe se budisi la satso sa ga bona ke red card se di ya sa bo khitela se tsuri di fule mo la modela
5: ya ga ha se no tsharelo a ke ya tla mo tshwana a mo phetsa ba se ka tla ke ke ba a ba se tsa tsela
3: di lo ke ile tiba sidi
5: sa jo bra mo tsino le tshakase
0: a bona tsela a ke motho a tie e re ngwane so go tle go bona he gore na e ntse ma jwa ke tle go bona ntse ma jwa go bontsha tsela ba tsorongana beke e ke tatetse ya Brazil le naha ya Mexico e more tsepeng ka mogodi tsa Brazil ka teng empa he re tabona gore na ditata ma ka tla mo tsepeng e re ke tsetse ne more tsepeng ka re ba tlo fela ka tlo bontse jo le ka di bapetse ke host nation Canada ba pro gele le e Bosnia e be he tsa tla o tsane ka pa tsheke re tsontsa tsela ka tsene USA le ona ke the host nation bankana jo le Paraguay ebe he sunta ha akhita hante he ka bona jolo na ha ya Mexico not Mexico na ha ya Brazil en ka jolo le Morocco ka mo khodi tsa teng ebe gore ntse me somane 3 am Haiti en ka le Scotland Haiti re tla bona na etsa tsa rug hey bana jama thata ebe he tsa tsinla sunta ha 6 am Australia en ka jolo le Kiki ke ona adagula re tla bona he na etsa tsa mai ka tla mo tsofe mantaha 7 p.m. go tlhona ye shebella e dikgwe tsonta ha 7 p.m. go tlhona ye bona ena e Germany en kana le Curacao e go la Germany tlo e watla bo 5 Curacao ke tla bona he e tsonta ha go re nya le Sweden Netherlands en kana jo le na ha ya Japan manta ha e tla go senne so mane be lo be he Ivory Coast en kana jo le Ecuador tsana e ka nna e tsala tshonyana
3: e do go re nya bo Ivory Coast ba pala nengwana ka tle tle sete di alarm he
0: one motho a tie ha ka tawre Monday 1 ha jere ka ga 12 one o se mane ke tla bala Ivory Coast ga la Ecuador
3: oh
0: ha mo demo ebe he ho re nya bone Sweden in karigulele e Tunisia of the more he mo bra tiche pema e se le manta ho re nya bo tlela Spain encourage le le cabo.

kelebo wa mabum bum mama meji khotso Lefapha la Mmuela la Morero wa Metsi ya Dihlaba LHDA ka kopanelo le Lefapha la Meru mmoho le Setšhaba sa Boinyatso ba lemme difate tse sekete mabopong a noka ya Nkwe Bothabothe e le go tshwaya letsatsi la lefatshe la tikologo. Mookamedi wa setereke lekaleng la Meru Dineo Basi o itse letsatsi la tikologo selemong sena le ketekwa tlasa mohoo o reng tshusumetso ya tlholego boemo ba legodimo bokamoso ba rona. Basi o supile ha tshireletso ya tikologo lo ho ile boikarabelo ba bohle me ipiletsa ho setšhaba o hlokomela dihlodilweng mmoho le tsona difate ka ha di tla thusa ho tshireletsa tikoloho le ho boloka mehlodi ya metsi e molemo haholo phehlong ya motlakase. O boetse a ipiletsa ho baahi ho sebedisa mekgwa e amohelang ya bophelo le boiphediso jwalo ka ho fudisa ka nepo molemong wa tshireletso ya mobu. Moahi wa Boinyatso Monghadi Thabanga Mapota o itse setšhaba sa habo se ikemiseditse go hlokomela difate tse e lengweng gore le meloko e tlang e une molemo ya tsona. Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL se phatlaladitse tumelano ya go fetisetsa tsamaiso le kgokaganyo ya ditefiso tsa lekgetho la makoloi go letlole la ditsela go qala kgweding e tlang. Polelong e kopanetsweng, mookamedi wa dikamano le setšhaba RSL Tshepang Mqina o bontshitse gore ditsi tsena tse pedi di sebetsa mmogo go phethela ditlhophiso tsotlhe tsa tsamaiso. O tiiseditse basebedisi ba ditsela gore mosebetsi ona o rerilwe ka tlhoko go qoba tshitiso e ka bang teng, a ba a re ditifiso tsona di tla dula di ntse di le jwalo. Ka letlhakoreng la letlole la ditsela, mookamedi wa dikamano Phumla Moleko o tlhalositse gore phetogo ena e tla nolofatsa neheletsano ya mosebetsi ka ga setšhaba se tla fumana ditshebeletso tsotlhe sebakeng se le seng. Moleko o re sena se tla ntlafatsa bosebeletsi tsamaisong ya lekgetho la ditsela. Tlasa tumelano ena, letlole la ditsela le tla nka boikarabelo bo feletseng ba go bokella tšhelete madibohong a kgethilweng taolo ya lekgetho go thusa bareki le go netefatsa gore tšhelete e sebediswa ka ponaletso go latela dipehelo tsa molao. Go ya ka ditsi tsena, phetogo ena e supa boikitlaetso ba mmuso ba go matlafatsa tsamaiso ya ditšhelete sa setšhaba le go ntlafatsa phano ya ditshebeletso molemong wa ntshetsopele ya naga. Baahi ba Semphetenyane Maseru ba re ba ntse ba na le tshepo ya gore tukiso ya tsela e tla qala haufinyane ka mora gore majwe le metšhini di fihle sebakeng seo. Morena wa Semphetenyane Morena Makwanyane Matsoso o re majwe a tlositswe sedikadikweng sa hapita go iswa gotla. Le ga o le jalo, o re ha a iso iswe tseleng ya Kofi Annan mo go lebeletsweng gore le teng go lokiswe. Morena Matsoso o boetse a re baahi ba boleletswe gore mosebetsi o tla qala hang ha thepa e fihla, empa ga ba bolelelwa gore na o tla phethelwa neng. Go sa le jalo, e mongwe wa baqhobi ba makoloi a baeti Ntaote Ntaote o re majwe a pakilwe dithoteng beke kaofela, empa go se mosebetsi o etswang. A re majwe ao a baka sephetephete se se tisang baahi go fitlha mabakeng a bona ka nako. Go feta moo, e mongwe wa baahi Mateboho Modieleng o re go fitlha ga thepa ke kgatelopele, le ga go le jalo baahi ba nyahamiswa ke gore tshebetso ga e so qale. Go tsa matšhaba, lekgotla la tshireletso la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng le tla thakgola dipuisano tsa lona tse hlekelang dikgetho tsa mongodi e motšha wa UN kgweding e tlang. Mongodi e mogolo wa mokgatlo o kgethwa ka dikgothaletso tsa lekgotla lena, mme Antonio Guterres, yo e ntseng e le mongodi wa hajwale, o lebeletswe go phethela nako ya gae ka Tshitwe monongwaga ka morago se dula makgetlo a mabedi ka tatelelano. Hara ba bontshitseng ba e na le thahasello setulong sena ke moporesidente wa mehleng wa Chile ebile e le tlhogo ya mehleng ya ditokelo UN Michelle Bachelet. Bachelet o itse e bang a fumana monyetla oo a ka o sebedisa go buella puso ya setšhaba ka setšhaba le ditokelo tsa basadi. Letona la mehleng la matšhaba la Ecuador Maria Fernanda Espinosa ena o itse go sebetsa le UN nakong ya go feta go ka nna ga mobega ka botleng. Go sa le jalo, go tlhageletse ditlalego tsa gore UN e tobane le mathata a ditšhelete, dikgotlhano tsa ka gare le go nyehla ga e meng ya metheo ya yona.
ha re phethela lenaneo la mogatlo wa matšhaba a kopaneng la HIV UNAIDS le re mananeo a ditaba tse amanang le HIV a kotsing ka lebaka la go fokotswa ga dithuso lefatsheng. Mookamedi wa UNAIDS Winnie Byanyima o re ditshwaetso tsa HIV le mafu a bakwang ke yona a ntse a phagama gara basadi le banana ba phelang Afrika e tlase go lehwatata la Sahara. O boetse a re mehato ya thibelo diteko le kalafo ya HIV le yona e theohile. Go sale jalo, Byanyima o ipileditse o lefatshe go ikopanya le go etsa bonnete ba gore dinaga tsotlhe di sebedisa diente tse tshwanang le e thibelang tshwaetso ya HIV e leng ya lenacapavir go thusa UNAIDS go fitlhela morero wa yona wa go fitlhela batho ba dimilione di 20 ba sebedisang ente ena le go fitlhela pegelo ya 2030 ya go fedisa AIDS. Le ga o le jalo o re ga jwale ente ena e reretswe go fitlhela batho ba dimilione tse 2 fela. Ditaba tse phethelang letsatsi la kajeno di felela mona mamela tse latelang boisa.

0: Lesedi,
1: Lesedi,
0: Obochabatsatsi,
1: Obochabatsatsi,
0: Hodula le wena re le mmo, ho ntlisetsa le thabo, ke motlo o tlo ba le wena, botem ba hao phelong ba ka, bo tlisitse phapang e kgolo. E ba le nna ka o sa feleng, ngwana setswale pelo ya maobane.

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: touch yourselves. Touch your friends. But don't touch that dial. We'll be right back.
1: Ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

leboa ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse